0: Gila mashallah karon tu fuliya tanto mandara magade gine dole shi dara son kilometer fiskus kun not awa filanse eh femelan botu doni karon tu sai fantena da bara sukuro afaras karon doni kutunum gullelan aje karon tu kurman dia karon taro bade molo no afaras karon doni kutunum gullelan dara son kilometer fiskus kun not awalan dole shi daje sura paraskram de dan la paraskro botu moyena daje modu falgonyen suru mawdu wato ne fundena adela assalamu alaikum
1: wa alaikum ba wannan
0: da na'am duma na jin dan bo
1: mal
0: mawdu mawdu wa dai tukana karnuma
1: na'am
0: mawdu wa tukana da karnuma la ne ka anu mi kor malimin
1: ah ka ke ya kuma urka ko radiyo
0: na'am ai ka anu mu
1: aw kauri yaru babuno inda local government ya sorra tawanna de sorna ji de kuma rafi jirawar local government ya karba tangon ningiri yasna kuma ran mamuriya gube ya karba ba bare wata to banda kuma nan zar sorta wata ya
0: nam
1: haru kute
0: ai so wajin
1: haru da kadab goza labar da harin
0: yo lamar amsa do katab gozale za amsa dubare za
1: ah har ba da
0: na
1: ta kirkila na mara kula sai da fare za fare za
0: na'am gidan yaro askrin yana mal modu ngam mai sidi huma na mamre preskrim da wazin da kuma suna nai chama na da hangal za na shaka ma jibin za so dile za bare dur hangal za sadi won sandiya siyasa ramza sadi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam babu ne jani sanduwa
0: na'am duma na jin dan bo
2: sai ka isa ga ni muhammad na
0: yi ngira aisha na karinyan modu an dora karin min da ka anun be
2: na kare sura ku sun yi le modu ne ni na makani
0: na'am ga da konum da hamme
2: na'am modu dai ukular mun an gyara kan
0: kuma
2: mara kuma la sun ngire kina kuma ran guraro jira na fura fura bari sai da na lattunan gari isa kazi in ce wurin da rabu da wurin da an dace da la handin da ala bara tsiran da an masan maka da wai ita da kuma in ji har go ta kuma har kun gonin da ke cikin yara mun ji mu wala na kuma kurun sun da babu ne go ci ta gili ne goro ko ci ta gili ne san da kuma ba ni sabo ke ji da ne kuma mai idi ayin da an da rabu da ku da lari samma sura tiya alaman ko kun da ni ji ne sura tsiran da barna ne anara mun ji na wannan anda shi ne ne ya ce ya ce ran sai ki da ya ingo awar ka ta yare samma sura ce
0: in gira ne askar yana Aisha da ban ga modunum da karantuna murar roni maringo ngurungure dan za ta musamman wannan ce ta bude mi ngurungure lan bai klan za su kula mur shuma ad sadro daji doktorani nan gari kula so donalan assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: na'am duba na jin dan bom
3: Umar Alhaji Ahmad marajin ba su gwamna ya fara
0: shi. Umar Alhaji Ahmad Maudu wata kana dufan mai an jira Maudu gonye.
3: Maudu ugon yara kana re babunu tijani konduga. Kinnum giladi Islamic Caliran. Kalamu wajib suna jori. Gwamnati ji isu ga fannin tafki ne fannin tafki ne fannin tafki ne fannin tafki ne lala. Islam ne ni buran man kurzu kunzuna. Amma mu gani malam abran ai ga fatu. Ngirina yo ngirina gani. Kertan zu gullina gani dai. Ngirin lumi kertan zu gullina gani dai. Ngirin gam namnami. Namni na futum do in najaza din na futum de bol din na samma bani ro islam ne kertu zuna. Unoni nien mani unoni ya ro shaje ala yoro gultra. Kinyaya hange sapki yamba gwamnati kojo kojo har kuma misalo kojo kojo tin maroba ma fannin sapki yamba nan mun
0: nam
3: fanni sapki yamba nan ne fanni ya saki yamba nan ne fannin ya san ba nan ne ayai men awo shi gwani lenye kam shuru shiro waje shiro ganaye anjero tulguliya
0: a gwamnati de ga fata mar pratigi di agulzu
3: Adara babunu adanje kolle adanje kolle andara fatkatu lamardi kuriyare sunna indi mukura sa indi gana ta ndu sofan zalan balbal furata inde njim furata mukura salama kamba yar inde njim furati ku fato kam guyele en gam sunna kudalla sunna kuje kuje lawri ni ai wa az yo yo kuriyo kolle o mana kuma kazumu ngala lenye kam me ke nim gayra ina ade de ro fande ya sa yo ngurun de ya sa yo mana sai gwamnati ti ande da jaro ngurun de ya sa fande ya sai ai na wajin yar mojin ara de kollena ara ne wolte kala nyo wonyo nim garari ka ni de sa zanta na kure nim garari wonde kala de basar nyandi ara de wolte wonyo gwamnati ma ba yaran ya kala de ya sai ko yar nim gari jama banu an so kuru kuru leye kajimuri juma bareza tap tap kuzu tap kuzu saya na pali sab ka gola ko nu kolza wardain goda wardain na buladi ay manja ma wona kada to bunya gulimi leila ngok ma fi ata na burgum nu kolin burgum ya kolin pay awotara bi da sawu gona da ar solution a ye pali ndi dori nya leila bagli to ro kolun ya gone na tara ro kolun ar man nam gala do
0: ade de kuma tirin na
3: tirin ba zaman ada ne
0: kwalle yo arma ran kuma kam da mai do drum butuma to ndu ya gulza
3: yo mai drum butuma to ndi ma andar kala ndaram bu ya ba anji babu no sai mai ran ndaram bu zi aru wa gun ngana re
0: to do
3: mai ran ndaram gulzi ma andar kala ndaram bu ya ba de bana kana le nyen
0: yes
3: ala na duri ma bana ta arma ne duri ndore durin dare banata fatu irma wallahi arma banata
0: ya sayo ane dukso
3: ngira rutin ande samma so ya fayen
0: fili ngira nyoro nya
3: ande samma so fili ya
0: sayen nya nya nya aso yettina ngira banzo gomnai subru sku pal diola ara pal usku pal dio ara ku subru au subru lar subru pal u dio indi subru lar ara ku dio
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: abdul gudu tamara
0: ngi nduma najin
4: Abdul Gudus
0: Abdul Gudus ngurai
4: Tashan
0: balan Abdul Gudus Maudubi yandero gonimin
4: Ah wudu ya kalaro kuma tsiri malareso amurezo kuma kutu da gudu goma ce rero katab gozo
0: goyi
4: jiye da lavi bare ba kutta ya
0: Tawd
4: Wallahi rero katab gozo rero so ja sa tikin ya bakiya rero bula kuma samu tira kullu da zakata
0: Bag zakata na
4: tanda karan da kuma din sai ka tabbu so ja ya fere sa
0: gida
4: ne ran gudiri ya mai sana kurbare bango zala fa ce
0: wallahi
4: sai dai da induya an da samma induya fa da fara biya to
0: induya fa da fara da mama na do
4: aji bangalo
0: eh
4: a nyiro gudan ya fa nan biya kuna tana farati ya nuna da ga ne
0: nyen banati ngai duro har fa nan ma nyiro kame gudiya fa nan ba so aje
4: dai
0: Nim tawar da ba ada ma adan den ba dia
4: ade kamar fato furata furati yani mushama da magade na
0: ndan guro furata furati ya magade fato furata furata ya ga
4: ande sama bi akran de kille ko ta mici na wande ko ndiya ba cin na wande wande ta ta pambe furata za ga
0: gila askran yana nyuro abdul godus nguro ina da bom nguro yin abdul godus babu tum kam tuna musku fandi mi andiya bone sifar usku fal diyo la arfal usku fal diyo arakat sifar assalamu alaikum
5: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ابونا تجان واتري
0: واتري دوما نجن
5: شكرا عيسى موسى مراجين بيت امكارين غاو كاتو
0: عيسى موسى نيا كرنيا
5: ما شاء الله مودو غنانوا
0: مودو غني انديرو على باراس مودو ندي غو كادا
5: واو تامن داو محمد تشيبيني مانا زمانا زنا مالي كلا كركر تايد وين غاو نتاكنا ديا awosa kakamata din barwa ma da hutu gulbina yaji kure zaman sojaye a latanar kan jini rojo kwaje zaman zinde duni duni o so biya gasa wana pomzan sori ne ya sun yi ba sabo lamba Allah ya sa an daya na za tsarin alhaji muhammad bomai jaji shi ya suran zan da yare yange ne ma shin numbaro diya kwata mido ga ami isa ande na zana de yangen mun ma ko zakshin nan bare ko mu ande ro sanna de kun tsadin biya ma wo san koyo koyo din biya nan din nan ya ande ma ga ya sao ko mari ngon de a de tren ya har kiriya ro lenyen do ka usa ne usi de tar tar normal sa ne ni din
0: ta me ni
5: usa ne ni din a de tren ni trat da din nduma kalanta yesu dajin ba kuma gushiya ni da nan cinna ba nan ne tranne ne mashin tracin ba ngawo ne ne tracin ba dai kanza da inji yesu zuciya da haka nan tranne mama da chance ta yi rutu wai sai yesu kanza da sadin ba yo our home ba kila da home ko cin ba nan karo har ma da suka dai duya ya kai mu kokari na tuna gwamnati yesu an da yaro lafi gwamnati ayo shi gwamnati ni ro la biyan ni lan bani ni ro garzana din za fa din ya samba kalan nan ka
0: mmm
5: ni ro garzana yo yo tirate de trande a la eterno mo trande de ni ro gulzeao
0: ta shi mangalau
5: kire dia amma de kalan de ro jire gul ni
0: yo todo
5: a kare on tira
0: ngira askrin yana ni ro isa modu lokto mo godon faraskram da bo turo to mangana kawriyam karantana Allah sumo karwelan karantana sai assalamu alaikum
4: bawun duja abdul gudus kumar mai tambalan
0: nam abdul gudus ta tambalan yura skrinyana
4: yo nguron di tambalari tambalan gozu taw ali gosha gana zana wallahi bin ja salim fus sola ba anja gona te kringi ma anja sola
0: kazi sola ni ay nando na shandombe
4: wallahi bin ja salim pun nguron yare
0: wata ko te ne sidin dai sidin jere la yeroi mmc
4: nandola
0: ma fana nandola jere dai ma fara lardin ma mu kondona
4: ala guro
0: ngala abdul gudus nyura skrin yana
4: zan dio sala azu
0: ngala ala karantina rosu lokto ma gonum andia boturo abdul gudus bula nguro doni tashan balai so ndiga ana ifar sorun dulan kazi nguro dai hafsana kazi doni konno done nur kauselan fayda timma assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
6: bawon da abdu
0: kale wa de nduma najin
6: abba bulayin ora abaganare
0: min yakare nyana abba
6: ya wallahi ba tare bi me urduna pro tru wallahi karo bi kan te da zo hala ri kadija na waram pri da na wallahi te
0: pato kuru ndaso
6: zulume urduna
0: pato kuru zulume urduna pato isakin abam botum de kamgon la ane fani mina abam botum kamgon musko fandi mi ha ndia bone assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: nam duma na jindan bo
7: ba na masta shuwa de kin ni
0: bana masanya kirnyen
7: audu utu kawai rokar
0: mmm
7: data da am tiya ya fara wasu awara su kan makalla din klabare
0: Barin tawul.
7: Kanto anu aro mafala. Barin taro ne dana. Kananze an kindi e dor dana. Kanto kanto aro. Mwairu ya anu waboza ono. Sana karo si asara mgadi endila sedinye. Marta angal gade ambila di alo. Barin aro tonto. Kam nosko mbara kusa ijimba kadia.
0: Tawul.
7: Andi ala la dara na pinile wacho
0: ami ya rabbi ami ya rabbi ami ya rabbi nyora askrenyana lotu magonum proskram da boturo krantu na lan botu krantu sai da ronyan dalilo ne waktena la para skrot magana sor proskram del na jimi sai tamu andi rom mududiya sakana karantina manjo doni nguro simare klata nasbaro anjum doni butur manzo tarwe tumza wurzana ma wardana mata nasmaro bla hukuma na kondo ya da waltum garturo hobbotu asna ba abdraman kala kaska saltina bayan sirina la para sukuro abba bla jakanai kala sola bla doni jakanai la bayan sirina ba charya kala lamardoni amarwai robutum tumtu yela sakana kuruga de gatsuna da so ala sum karilan kartina walza ala lamar shugultuna ma adul da so rasulullah mata so am dani konza fanuaro uma nan jiro faras kan tatawon je kuje ta gatuma bulutu jani kondua nan dia fajarajin kurtu gobsnati dia suron lewalan kurnu

0: biyar injin fuel, amma ko shi ga ingan noye ma hare naira dufal naira miya kurungalo ndiya shi kuma ra gana shi zuna suna angalo a kimbulla da aburo sakare naira dufal da kuma dufal yar injiya kurungalo da shi ne hare shi buro shi naira dufal yar injiya kuma shi shi dufal yar ya kar wal zuna wace soyan da shi kuma ra sakare de aburo na shi dufal da ma kuma shi ne ga na za dufal naira miya ra wal zuna a yau kurman a wanda da a shi taliya da da shi kiro mai kobo gultun na rishi ne kuma ra faya shi naira yar tulu amma shi gollin da dufal naira fiwa shi mu koronin zai yin gai mai kobo da naira yar tulu gollin da dufal naira fiwa amma gai sakare kol za bayro lan gai mu koronin yan kal taliya yan kal gai ngal zai ma rishi dufal naira miya a da rasha 30 kala amma kuro a wanda a wanga nama lobin dai shi kalmaya sarna mangai shi ko sai ya kiran solarin mare shi kalmaya mare naira dufan amma ngai shi ngai birin tar mare naira dunjiya da dufan yar wannan dai dan gala kama birin da ido rana ba ya ji ko sai rafin zana a dole a kokole ne la da duwa ne
1: gida askrin yana yiro Umar Habib Kasadin mu to bangana labara su kuro andiro tumun kariya alabara su ka outlook tun zai andiro bayan zina kasadin mu yana askrin yana loktun zadiya suka kwalle shi a andiro bayyana da duk so chodo dalil amsa phantom shilan tray nan karo assalamu alaikum wa alaikum
2: abdul kristan baran
1: nan nam nya karinyan
2: wow you kana kumbungala roi
1: abdul godus kumbungala roi ngala kumbuyi
2: budu kolje kritir tar du
1: budu kolje kritir du du
2: Bina cire mai noye gudun yare dufalin yar larin.
1: Dufalin yar larin.
2: Kiri mai kawan yaron ga yi karan
1: yi. Dufalin yar larin da a yi shakare labu.
2: Ruba kasa lai kurari.
1: Ruba kasa lai kurari, yawa fangi.
2: Kiri mai yaron ga yi jiri karan yaro sabi wani lura mani su. Zoro bula nan wani sauri ma dutul yar da yaron yaro sauri. Masu yi sauce a wasu lirin nan gudu.
1: Yawa. Nda dabado.
2: Ande da ba har hudu tuli ne suke nan gi ka wato
1: gida askin yana yo gida bil gudus nguro ta shambalai kasarin mun yuro askin yana assalamu alaikum
3: alaikum salam abunun dawa kilewa
1: kilewa sile indu manajin dan bom
3: abunu gura bun di fare manajin kiran tun da zoron yana shiru zana
1: ayara
3: shi wakil kaman kare kasu ya gonu wara wara na gonu wa andar bayan sawe andar la sawe waya boku no kare bayan no gulluyi amma kan falka ya kare garan zai kare me wa kwatsana sun kin am gare je zai kam da waya boku jeji
1: to da dalil au dalil ai kana da fani miya
3: na'am
1: au dalil ai kana da fani miya au da zaman zai nan ka duro amso duro undu so ki kasar din zille ni ma shi ma da
3: kuma mana jana in wannan yaje a wuraren gularo kam gularo sai mun yaje jinya kam da waya boku kai babunu kuma gono martin amso da bono kanar za sai program minti kuma minti da kai program ade ko kasa di koi kuru am gare je zan duk zatin da bayan zirin da martin duya ga ya minti di shiro yo
1: ngala dai
3: kam falle ta mun karat kuma na din da na kaziya an dai kirin turu an dai aka kaziya babu ne ya shiro yana ala do
1: kazi ba 13
3: ngala kare wanta zuma dai martin amso da kasar za tun da duk zo kare su na din wanda yi
1: duk zo panjin mare kwa
3: duk zo bayan ji asara amma kam falle ka
1: ta ciya matar zai lozar gurdo a nira kutu zauro ngila askan yana yau ngila masha Allah wushe babu rabindi bula fariye sufir usku faldiyo la alfal usku faldiyo arak sufir fadu gawe ande tamando ne kariya yi na shandola nukul sano assalamu alaikum
4: alaikum salam
1: na amduma na jindan bom
4: abba bula jakana ya
1: abanya karinyen
4: fadiskaram taman kariya kasu ya
1: na
4: awa dikare kasu bulanje ja kanai mare zo maro ganada niske ganada ande amma gana tirana gana ko suna wata kuna ganada tirana
1: aidi
4: di angararo so di mi so atma dika angararo ngara nera du fitru loko narma kamza chuna ma she gana ngaro dalla je kamza nera du fiwa fidiwa bia chuna bia dugana ngaro ngaro chiruko awa dika kasu bulanje
1: to randa kare kumbedo
4: kare kumbe bikan galo are galo bonoje shakariya wa video ndi baso balbazo yidan are nera du video ya kusa jere so chere da kuma so

0: gila mashallah kardu kuma da kar tabbade mu ullo na ma faras kramdoni taman kare kasuye faras kram taman kare kasuye loktu alan boni min klasa perusku pal dio la pal usku pal dio arak sefer sefer la sefer pal audio indi sefer la arak dio din yerenum indi afandimin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na'am duma na jindan bo
1: ba wanda da ni umara bim gora gombore wakil karugara da karantu ye
0: na mu umara bim ya kirinya
1: a ngala anjin de moy moy ya rik ma lanje yake suna na yara yar tulur shi a bo a moda ka te kijimare amma bo le ba shi na yara yar arak a yo koro fi wa tande amu su fitare ndi na yara fiu amma ba tare a ngai yar indin fiu na ngai am sai din amma ngai nilen nan zan yi min ma naira yar yak amma mu fitto walzina mare a naira yar uro ne rasaladin yo kurman roban da yambe faroi shi gana mare naira yar yak a kura mare amma su fitari yar u
0: nam
1: yo amma kuro sobon be shi fatalan ardeb so an ga indiptana saladin na re shi naira yar u amma yar indigul je shi amma su fitta amma ga duriro indiptan be naira fi wambe a naira findiya me wasa dukun be amma ko re egot be kuma ro egot amusu pit ngai duriya saladin be kankara zuna naira yar indi amma ngai shi nyuro madara kulzen ma naira yar diyo taida zo shi ai gana kaudo ari gana zoro faida a yo da kurman a wai bayan san na zoro bayan za fantuna shi chama taman kriya kaso ya kasarte sarana a kurlen kolaste sarana dai ba ni monjin ma shi kolas isu bayan san kurun duya ga bayan su da an da rayana amma shi awo ne lenye kolasin ya ishe diyan nare a nduma ga an da biyajin ya kasalin de jamaru awda haye
0: tira Umar Abim yura askin yana lamar jami'a chaman sai kanadi
1: are sai kanadi are
0: yura askin yana darasan karinin kilometer fiskus kun nu dawa fi lafi min assalamu alaikum
2: wa alaikum salam babu ni tijani kandira
0: dawa tikilewa dawa tikilewa
2: tikilewa
0: alhamdulillah
2: nam babu da su sai mari bo falle mana ti
0: babu da sun ya kirinyan
2: samar kam ne sai kanaki
0: nam
2: da ai futi kuma kam to dai mura fi na dai dai kasar tare kuma afu dolo
0: dire
2: dan to wani kam la to ro dai wajin awo dia wajin amiyo ina kadro kuma na shafura ne sai gana la alaman kutar wata bari dina
0: alaman zaniya a du do duniyar rum su kuma ka dujin
2: abe kalkalor ma distance din kan kalmana are alama naira tun yarun kuma din kala sama ma dai rawata bari dina dai ala abu tutu
0: amin
2: di kuruna sha Allah ya diya dai alhamdulillah gana ngalo kuma duro abu tutu kam duro gana ai mana dai duniya so wala ai so wala na amma shi dai duniyan kala seminar ko ni rolo na ma awla gana ngai dama dama biya kame su ya

0: arjena saman gare arjitin ma arjitin kerbi ni dia dia wala ganangalo dama dama tina ma tam diya ni kelasa ni nasur lezi ada ganangalo awo sukar tu ondi ya la kurun di sora kesi kezu
1: ami arbi
0: samur kam ya dia kurun sayi kanadi
1: askrinya na nyoro bagu dusu luktu ma gonu paraskram da botu nyoro tedanya askrinya na assalamu alaikum
2: mamun tijani a kauri kan insha Allah Umar Rajab gora gambar tamun kariya ta sa kun insha Allah ko ni fanjin bau farasuran da kuna raga jama tamun kariya ta sa da dero fanjin bala ya marja wan jama kol ngana
1: kuru tu futu gul ngana ide lamar jami'a sai kanadi kanadi ko tu wande hawa karu ya rutwai awada da duk so tam tamma futuwa nindirilar da yaro den daji kam so du almari jamusata wande hawa karu ya lan faida tai na dina kalakalle ya na doni a talampalteri daji futu sai soro gulle ne de daro son du radio de ni jimi sibiru su faldi wala arfalu su faldi wara ka sibiru assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: na'am
3: na'am Muhammad Manajin
1: Muhammad Gurayen bom
3: Abanarin
1: Gurayen
3: Abanarin
1: Abanarin ya kirinya
3: mura bibi aurice su gile alaman karofin ma wani wazu kun da jama'an karofin ma ala ya maro kirinya am karabana di makaro inde grave
1: na'am wande mana da ba mana da kozuna
3: na'am wato gurin jama'a
1: na'am
3: kare fita leyanci
1: sifir usku faldiyo la arfal usku faldiyo arak sifir darason kilamita pisku uskun nuda uwa pela efe bela assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: naam duma na jindan mo
4: abba bula jakara nama wati kani indi mi wati
1: abba ushe waltum kuchiro ayy bula diya adilan kare kumbwe di nalan gana chichi jinsende nashan dole na ye
4: teida din darason kumaro yukari argol sana
1: nyai wazu
4: biya kulle da babun cujani yawa ningire ku akalafuna sura
1: abba ne ma gonun gina ula furtilan ciono
4: andire ma nan jama ba di babun cujani an ya burni ndo le le goyen shende kuma zo ba ne mun rabi pe kaulangawe kaula kun town di aka ko zai ma gayin ba ndu so ga kallahi zana
1: ba ne mana da kulle abba kullo ko
4: yo ba yo kuma zo gayin ba suna zo ma wallahi ma tin ba tirono na babun
1: cujani wande wande ndu san ndirin zuro sai dinde
4: yo yo yo kuma sa awala banye biyanga ya awala biyan kila kilbi awala jiri awala tiran ga manga ya awala so ginya gaye manaye rumata
1: nyuro askun yana abba
4: yo yo
1: sibiru sku faldi wala arfal usku faldi ara ka sifir rutu faras kram doni taman kare ka suye faras kram doni kaswa liwa kijun ma taman doni kare ya sodu jemi sodu ro fantilan assalamu alaikum
5: Abunun
1: da. Kirewa din numa najin dan bom.
5: Ke ke buri ma najin bye
1: bye. Ya kirinya Muhammad. Ai ta mun kare ayo.
5: Ai bye zuma.
1: Na'am.
5: Ngulara ala para tuwa do na ko. Ni zumi kuma balare ayo. Ko kuma bazaro ter mai garan garo tamen be faru na tu. Faru zo zo ka faru zo zo gujja mun dia tarai. Kuna amdun be ma.
1: Runuma pime luwe ne ne.
5: Yawa luwe ne ngai pane pane do wanda hangal mun
1: zaru am so da yazin ya
5: am so da tela zai yazi amma kam na da barin be ma shi a wuri da ra zo zuna wasu rana ne su kun
1: shi da tarti
5: galaru zo zuna shi galaru zo zuna tarbi
1: azunuma
5: sana wa jiri wa
1: kuma
5: zara ko jin da su
1: kuma mana am da azunguna wala biyanyinya ambe ya lene ka so da jirjiri ne kamla arima gozu karani sina la vituru mi agwikuru ne taibia kaukaso doga eno
5: yukuru ne
1: wone
5: da zungu
1: wone mugo yero awero gaji
5: mugo na karawa na
1: iya mugura
5: na karo da pere
1: nyiras gajera mugo ajer class uda
5: na la ndia kana jama
1: da amin ya rabbal alamin kawri doni muhammad nguro bypass alan kasar furas kram da koluyen buri mruru mo pimia luye kasu dun dirijiri ne chika su endan maro kamde la kinjala e kama e bulaje rumia da banza yukuru ne biya yuwe wane kollu mu koyi ruwaye ruganyi wono da ji kawri Allah nan dia fajaranyin kurntu furas krampene taman kare kasuye labaras kro taman doni kare ya fantina ala awodon yuwe da andiro cho waktu fu yelan faraskram ade burin sarnan diro dornya kude tagat gen daje kuruna lan kakadani samge jum doni faraskram ay ade sa ay tidai zaina balaji aliro hake na doni dangana lan kosu kojin kadewan tusuno wassalam.

gala harami kruntu so assalamu alaikum da watundo uso tusuro kru uso andia kruntu kalkulokto alan harami kruntu so ndia kanjestine ndia gozi ndara son kalamita fiskus kunu da uwai krunu ya karaw ade makruma loktu ndesa larminti findia harami kruntu so sa larreta kalkali nandiro faraskram nalifaya landia kude itagatke nkuru ade ma faraskram ari nandia sa meuro sa adi ndaji ade ma sa meulan sata sa mentilono sa adina lan sa wanchida ibunu tijani nandiro faraskram doni ndu kala weda dawarzu itagatsin harami kuruntu so kaw nandiro faraskram ande tam tam madakude itagatke yendo fulayande alan kurnutunu.

Tuso uwe tima intamu tamdo fule adi yugunu ya karawuru harami kruntuso ndika njasene ndia gozi naraswan krunu ya kalkal loktu alan adi ima loktu ndia sa la reta aruminti indiba sa la reta kalkali nandiro faraskram nalefaya landia kude itagatken kuru adi ima sa meuro nandiro sadin faraskram adu kuru adi ima sa meo kalkali nandiro faraskram doni ndukulawe sa wanchida ibunu tijane dawarzu itagatzin harami kruntuso naptundoso ayasa yu kirma sa la reta aruminti palwa sa la reta kalkalin faraskram nalefaya landia da nandiro kude itagatken kleon andia kruno.

0: na shado ne shi kasuwa Karoro sai a asusa wanda kishana suru ta jiruwa su dinro
1: ah Portugal ngana ide shi kuma kwasa hawan jinis kamu sura ai ma da alama an yuro flezin ma da a alama na shi so imlan shi fujin imlan fuska fujin imlan cijiya klasirin so ndin imlan yana yanzu cijiya shimdiri yuri yuro imlan wujin imlan kladiri shiro sidin imlan fit au fitri fanjin shiro sidin imlan tinzi krauro fanjin da adu sayima da alamarum doi awashima adu ti kamoelan beyo a adu shima alama doi kame surya taida da hangal gana timura da zina don alama sayima adu filanjia da yi na uduro na doi lezi shiro chise na letri isi da yi kalandun isi wajipo walduna kalandza ya lanza samasana isi wajipo walduna a sai adu bai awa doi kama isa mungana maso adu adu sayima da ya kamso de hangal gana zaya taida zi sandu
0: futu suro kula shiden filanjia ide ayayin galo leti kila kalandu kazi ya doni wajin mada asutu kuru kaltin
1: a kulum suro kala finyan ayayi shi lene nyadu liitai loktu degiro kamu degiro waljia lene nya surudu kulum kala finyan de awa indi nelefa shia deya nelefa taradeya nelefa ya diye ya taida zu faida nelefa tada diye ya taida zu faida don awajili ya kedu waja chist kata njes kata rogotu letiba rogotu ya dai tajuruwa doi isu wajinde taida zu ngu diye siku dai kulumo gulien kamu diye giro walja wande nga waman namge pato ni yambukana aa kalewa salai pato namge yambukin adama dashiri huja giyi aa kizambio so yena yinzi futu ishin manzu gede gede kizambila isha nyirumaro nyirumaro zikti kazi nyiro sudin kizambila isha nyiro zikti kazi sudin bao yon ndaso so dai awono tui wa ajinde siku dai loktu degi idro walja ku zumi oson lungu oson nguro oson litari na kamo angal taimbei kubula yerwa drene mkilenza jerenza kilimia na doi gaam litari doi kamo sura lezi ngal duwe badu ba na alarde sindulo sadin wande kamo suru duno mgana ya leneng sura lezi ngal lede desoro sadin deseke huja mdoi aa litari rule imba ili huja ndishimadu bau litariro letin do dia nelefa tara de ya kanum da da chistu kilewa silayin ala shim haja isim yambumin dai marto wanda a shi ma lubike inde
0: ngal harame kruntu so wait mai tam tam do bai na chino tumai ada gonu ya kararo harame kruntu so wanda kan jestin nan dia gozi ndara son nin nan jiro for scrum nelefa ya lande da wanga ita gat kikin suro for scrum don nelefa ya lande alan lita bana yuram gobeo andiro bayan sidin na kara kala kazi ya done kasuwa karorite adika shana soro sudi ne kuru futu tudu kazi ya sanjima ada kalti ne kilalan harame kruntu so da jika ubayan chino tumai da gonye kuyen notusu loktu ganairo lenyen

0: Gelama shallah kuratu faras kramdoni nduklawe kurni darazon gelami ta pisku uskun nuta uwa filanzi fpmlan rutu tusu waktu kanala ya lene shena dajukuru nado de dayana lan kwe kwe kusoto de she so ndin jimdi hore so de gala ushe kajoro kurutu ndo se nya sumpa za wadeba
1: aliba wagana gajiwa
0: Aliba bagana bila gajuwe na ko are ce mun alama zoro zoro
1: na roza na zoro zoro na zoro zoro fasin jaba
0: ushe ke shero da jara baraz ke foronde falfalle sandila kara kan palmia kan diomia de zapkata da ji surori dan da su yayi kusoto
1: nam
0: da ji daraja kusoto la da nyiro falia da kuran fato ya de role Ah kan da
1: mije koro falfale lara
0: ah falkin falmiya kan diyo miya de zaab suna malum da babula mai
1: ah kan umi da sai de
0: kan umi anjin
1: are
0: ah kan umi ade yandi ana lashi zusa kauda ja wono
1: kauda ja
0: Kurtuso dero zo le furmia sande tamin 0 usku faldio lar fal usku faldio araka 0 tuma angwa kam de la gana assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: naam duma na jin ndan mamrin nduso ala ibrahim mamrin usha paraskram da boturo ai kinda me je no la kanin be
2: duma ai mal mabe ta ta je mal
0: kauda ja da zamu kauda ja
2: Kamu
0: ni mana ya, Zari? Oh, ayo, Rai. Ari kisah, Odo. Kamu dah aja?
2: Kamu ni mana ya, Zari?
0: Panggil nanti, Ami Arabi. Amaru kisah, Odo.
2: Iya,
0: Ari kisah, Odo. Kenapa? Juga yang kamu punya, Mbak?
2: Iya,
0: kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ngwa awari gair neyo no kumanzi
2: Nam
0: Awari akari gair neyo no kumanzi rozuzuna adi
2: Yowa
0: Ngaranna Ngarang Ngaranga Ngaranna Ngirma ono
2: Yow ngirum dufuri ya dogu zen
0: Ngirum dufuri ya dogu zen Yowa Pangi
2: dabbala karan
0: ngarangdi ngarangdi dabbala karana yawa
2: walma kwan
0: ngarang ngarang ngarang
2: ngarang
0: ngarangdi shatir
2: ngarang ngari dai ngari sirino timba
0: shidi sin ne dai waltine gaye
2: aye dai gilala
0: indi wonno mamare ngirum de furerma ngaran de daba karayin ma
2: ake yi ma
0: falli ma gabsu ngaran wono falli amdi fato yayi zafsa da shi
3: ngaran
0: ah ngaran wono
3: ranzo ya dalta angala
1: yauwa are
0: ngaran wono
3: ngaran bedia
0: shi ai
1: ngaran ma
0: shi dai
3: biya launun zu ayo gulci
0: daba je
3: a a awo shiro mami otasen return the camera to bunyi ma da
0: a shi
3: shi mangaram do
0: shi ngaran
1: garan garan ne me ya garan ne me ya
0: garan dum be ngaran ne be ngaran
1: ngirum de kuma furre gul dina ma ngaran de kuma shi dabba gul dina ma yo garan ne be ya
0: garan
1: yo ta garan ne shiro awo kuma amsa kondon zan ma yawa
0: a shi gi ta kunadla
1: yo
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam duma na jin dan bom.
4: Baba to dane Umar Habib ngoro gambore wajel karab kala da
0: kurun. Umar Habib nya kurinyen.
4: Eh angala da yi kore fal hakiya ka andre sado
0: nam
4: ah kanure ah fofio no
0: fofio
4: ah
0: ayi manum
4: ah da ah jawns be
0: ai jawns o
4: jawns o mongo dai
0: awde mana da
4: awde mana zo fofio da awu shiro gultin be
0: ayo ai shi ga dai ya koro do
4: aduma mana do
0: duza abjin
4: angala da aba bulama ra hakana
0: aba bulama
3: na'am
0: nyura hazuna
3: zawa ushima da suda ushima da
0: mai ayi rofofio
4: da fofio da ayi a wombe shiro gultin be
3: yo shi kam duro da bo yange min na jasa da tara nan zuro kore min wawo no wudu hura da fofio da kore min awal karam fitaye tara kafe to ya
1: ade
4: dama ade dama
0: zabsuna
4: azaf suna dai
0: ngila ayo kin yi duro kin da meje
4: ya da duro da ya kin diyo mi
0: kin diyo mi zaf sana
4: ya da kin umi
0: kin umi kin umi shi ma kallan karai kauda jawo no
4: kauda ja kauda ja kauda ja dina da ji dai
0: kauda ja dina da ji
4: kaunum da ja dina am da
0: ji ba ji dina da da ar giza ho do
4: ngala dai
0: as ko jena nyuro te da je umar habib kasa de mo aba bulama awla mana limin do anya kam ju koi
3: da
0: kalangaran ya dilan
3: ah da ji awa hunyiro gungana ya kanuri ya sami aro da miya ya mana miya fani mi kolli min nada da ji wani andiya awla angiri ndi na zagin yila da ya shi roza da ji wani sasabcha da ya tiraye
0: jire kinda menje no kwa wulti
3: tulur me ya
0: kintulur me be kintulur me ade shi ngwa awo gulza roza zuzana o kalula ambe yu no sha ngudi kinzin yin botin nun
3: a kinzin nan bai kinzin la ngudi kinzin nada
0: ngudi kinzin
3: aha
0: nga yono
3: ana maya shi kinzin du ana maya
0: kuma koro duro na yi ne
3: nam
0: kalu jiri kalu shi ma tu
3: ya kringne min ya
0: ya yo
3: ko da ni ru koro mun zai suro mana da yin wuya ko
0: yo da ta munye ru ya bi mana
1: are ha
3: ah bula nyuma kam nyuma le ni min no kam no timi azallam wala
0: kalu jiri yono
3: kullum da zina ya
0: ah da zina
3: iyo awi awshima do ro shikalan zidi ai so
0: alan bodi ni min kwa jawo
3: ada awshima do ai shima awshima do ma ja sarana kalu jiri gai kalu kimedo ne sha kakir ngajiro fizaya lezu furtu njido ne furtu kakir den bojin ma de shima ngudi kinsin
0: yo wa adma ya koro zo kan giri yona kama ba da jawon da fandi fandi nawo
1: ah adma shi wa zaptina
0: nunna zaptina do biya koro zin ga da zina la go jawo doro shi faton konga ya da na sana kirjinya adma ngo
3: adma udu nyida uda asuni miro we as a loco nyida nam ka kede kirngni mi dai we black nyimale ni mindro kam no to do azallam dane kan mutum woni wa
0: faltina kwa ngila mashallah kurutu to magana kwa doni paraskram aduro rozuzu zuna je shaya jawab doni koro de da fanzinaro waktu ban nabaro am fato idra waltien assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: nam duga
5: abba bala jakana
0: abai koro da men je
5: a koro ege kuko koro kache kuko kule
0: koro kanu yawa
5: aha ko suraro so so yanguna
0: ushe
1: alale ushe
5: ai dila dila ai ngalangalo
0: ai dila dila ai ngalangalo ndunyo zaptin
5: ah huru kuma ta ba ah kuzuru kuma yi su gana da yake
0: gaju
1: na'am
0: ai dila dila ai ngalangalo
5: kuturu mari kam da kura ari shirmo yo ba
1: yo dila dila ari gultiya alama misal kuma naftu kuru da ari dimi ai dai jili musko mo walau shi mo ah la yunya ga dila dila da ada shima shima dila dila ron
0: na'am
1: yo da ngalo rugulja
0: zabsuna ba
5: na
0: zabsuna
5: ha fulli
1: yo yo da ngalo arin shima kuma mi zanno na'am la zauja jili furtu tulun mela so shikata indi mla so awran dai na aujin be sulin be zaujin be are shiron galan galan gulti
0: a bazabtuna
5: bazabtuna bazabtuna
0: bushe nyuras ko jera bushe kazaduro ai diladilaw a bingano galo wona gajo
1: na
0: kinda be yinna na bukataduro
1: ada kinya kimi sare
0: kinya kimi zabtuna
1: yo zabtuna
0: a go zabti zabti chan yari shin mama wono kam de manan be ita
1: wono yo chan yari shin mama har kum amaro amana jo
0: kam la ra ala man zai turu mana ila ne chan yari shin mama
1: ada kam la
0: kai kai zo
1: amara kai kai zo ai chan yari shin mama haurin be zai la
0: a haurin be zai a shi yana zuna mare amari ga yaro zuna ada ga jawo do
1: iyo chan yari shin mama
0: haurin be zai yom amma ni zan mu mari an gaida zabi shin mama
1: a zabi wala lokto bana
0: chan yari shin mama an ga wairo ba min nono
1: ga nga wairo nono
0: wara ah nono kuyu
1: yo dai
0: ah na wazare gulu bai dai share karab karab da zabiya
1: ah karab karab be share
0: duno
1: ko dana
0: chan yari shin
1: mama kam ga wai maro zo wannan
0: ga wairo ba min nono ar ta muturum zudoiro zuna do
1: ah
0: tai da ne da juwa sai na sai lokto da an ja karzen ko da so zaftin di rotai da za ah kan gurno da file zai notu mai beji assalamu alaikum na'am duma rajin modu kalu malin kazallari kazallari bilayin ngaw chat be dunya kirnya la shama mdu wono nduza abtu nyuro
2: nduza roja
0: nduza aymanum za tamoturam zila mana zu tamoturam la shama mdu wono
1: ah la shama amduro ni makmo grama klafo ngai
0: zafsi ya
2: zafsi
0: aba bulama
3: dai wanda ka handira ka hanze da san magare za ande da shikalan zai layatin krintu ya layatin duwa a wala shamam la shamam duk kada la shamam su da zanada la shamam ko turaro suwana la shamam chukuraro suwana la shamam kuru njisando isu brizu inde zawal buriye frazo ya kana zan yi bawo ngaw fata yiro dirijin ma ro mursani ada awla shama la shama duk kada da ji fandi inde ro wallo ma kan za su kala ho na kwani
0: zam ne ba modo
2: kan
0: ba ai kanum do
2: la yawa mu fitin modo ko lan ba ai mu ko tulo lan ishin
0: na la shama amdu mu ko iko lan ba ai mu ko tulo lan ishin ngila ba modo nyura askani ai nyari mana diyo
2: wani san laburi da talan da Allah ya mamu kullum kan laburi boy boy boy ga da in fi mara ki ba yi sai har turi da boran turi da bunda ka karan zara ce
0: to ne
2: kullum da ga kullum da kana da yi kullum ba ya igna ya dara
0: da sha mamdu mu ko yi ko dan isi yayi mu ko tulolan shishin no ba mara nyura askin yana sai da nyura askin yana kasa da mu ba modu bula kazallari doctor magon prescrum duro gamai korom ikamai koronum zaptnai tumangana nyimawam zamu kurutu foraskram doni duklawe lenye tusu waktu gana lailan wultien lenye tusulan wultien tusunan wultia foraskram da goye kwenyen ndarason kurunu in kilamita fisku uskun nuda uwa felaz FM melan

0: ndugglaa machallah rutu
1: Lokto Alan Faras Kram doni ndugglaa wee kirintin dara son kala mi ta feskos kun no da wa fellanse e primilan kuma ndia kan ta bade mo wolulu ma suro Faras Kram de lan mal ma de ndi na kata fa suro njum hawra tarte de lan sandi ma abba bla ma da ya mata ali baba gana gajuwa Lokto Alan Faras Kram de lan a koronde so absent da jikuru dan di fato e dia ngawan kolti nan di faras kondoro gawa korondo sota yi queen da de lokto de tulula gab suna dan na ta nyen nan ko e queen a to na so lokto dan am doni fato dan ta suna ma da rasa ta min plaza olo ya mana e sabur uskupal dio lar fal usku fal dio arak sabur au sabur lar sabur fal u dio indi sabur lar arak dio dunya ranu andi afandin da jikar to sagaya sunduwa na dawa da jikoro ndoda andiro hanu assalamu alaikum
2: assalamu alaikum warahmatullah
1: na'am duma najin
2: bakura clinic ne da walti
1: wuce bakura
2: yawa lalai wuce kwarai falmai haki wara zafta
1: na'am ala zafta
2: birni ga daga mun fute kam jaye yano
1: birni ga daga mun fute kam jaye ai manum
2: a to matunu mango funzume
1: funzume yawa ndu zabtu nyuro
2: ali baba gana gajibo
1: ali baba gana gajibo birni ga zarga mu funzu kam jaye wono bakurai fute kam jaye
3: birni ga zarga mu fute kam jaye
1: hmm
3: a sha kula mana abarai aba bla mana
1: abaro hajo shi
4: wani tambuka na wani hangai
1: shi ma tambuna man fanzi yono tamonya ndero
2: yawa birni ga zarga mu fute kam jaye
1: hmm
2: karuwa
1: da arin nan masoshin ga yana karuwa da
2: arin nan masoshin
1: arin mata mun turam zo ai mana zo
4: mana san zo mana jo arin
3: anu a woktun zo
1: yo woktu arin ma woktun zo
2: ah
1: yo ai banya da su luna mare kwa jin loktu ade ya rugutin arin ah ta wada askar yana nyaro folle me ya
2: ah karuwa da saharo su ja yana
1: karo da saro su dia eh
2: na'am
1: ndu zarjin
2: amma bala mala jama
1: amma bala mala jama
4: karwa da
1: saro so shaye no
4: so shaye ya guzan saro su dia eh saro so shaye
1: ya sai na mare kuma
4: inji karwa ya guzan kamsa la so de burburre guzan da inji balte ya tuljin
1: inji balte ya tuljin zaptuna
2: ah zaptuna
1: inji balte ya tuljin ayin yari mana dio
4: burburya
2: ji balte ka ofalle tulje
1: nam ay munya rezo
2: ah bala ma anjara billa ne da
4: ah kam gul zina yaron zu
1: ba kora ba zu sina assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
1: nam
5: bakuru mori ke re diri
1: modu ngama ya
5: ah kazalare mare
1: modu kazalare wushe
5: barka
1: nam
5: da goro gola wande ndi da ga jange
1: koro ne ndi ma gabsu zabti ma da
5: da mu da bangi
1: kwala rashin nafka sa da shuru awa ai grimin wadana awla jawro cinan be ai jaw don
5: a ja nan go inda fondo
1: folda shan ya da ci shin mama wano
5: a folda ya da mama ndi don go
1: shi ndi don ba mu rubula kaza lare wuce kaza duro jira zgira assalamu alaikum
6: wa
1: alaikum salam nam dufande
6: fatima ngro kolbote manaje
1: fatima kolbote koroi kimina
6: ah korota cheki
1: ke fanye
6: ala jire masatuono
1: ala jire masatuono ai manum
6: zao zinde mangu
1: zao zinde ala jire masatuono ndu zabjin
6: mawar kamsulam
1: mawar kamsulam ndu so ndu ganye
6: yo kamsula de de zafi
1: ali baba gana imbe aba bula ma imbe
6: aba bula ma zafi
1: aba bula ma zafi zo ala jire ma sa
4: oh nyiri mai fan tro mam
1: aya
4: dai haya mana de de nam
3: zamu fange nya krini
4: yo dai ari de mana do nyiri matra mi an yara mala mam
1: haya
4: mana de de yo da shor ba kanum daga da ja andero ni andia irai
1: ala jire masa sasu
4: ngumtum du ngumtum sende shi kamu kamma yasira kurushimale zikuma kamu madaburu zu
1: I don't know. I don't know.
4: Tum dile ze kuma kawun wa da buru zu.
1: Ai girla zo.
4: Ah suru mana da yadin bayar da
1: ji a wala. Na? India?
6: For
1: Pandemia mai moye ono. Ai manum.
6: Zao dile.
4: Yo dai lewu kun dire ka mun zu dub sana madan.
1: Kendiri kamu nuzup se ada tak motor azawan zo?
6: Kendiri kamu nuzup
1: se. Pandemia main moye yun.
3: May moye.
1: Aiy mana zo? Aiy tu kerugulo.
3: Ya ramai amai aye le nemoye dia. Nindeli tu.
1: Kesalai. Kendiri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Namduga.
2: Abun urusannya itu orang kata sendirian orang usah beli nak.
1: Dah leh usah.
2: Enggalah umur habis pun kerja jambore lawan tiada.
1: Umur habis pun usah kasar dulu.
2: Enggalah korai dah ending deh. Chin karangan mana? Apa bila mana?
1: Chin karangan.
2: Ah.
1: Aimanum.
2: Zah unzu mango.
1: Tama turam zila mana nzu?
2: Tama turam.
1: Chin karangan.
4: Ada nyari do nyari kanuri lagi nyari berne. Yarwa da gulle kalandi a husin yamba asun mana kamsa awala nunguban kulzana kamsa rogoro a gana yesa ya cin karangin sai kan zam gresen
2: labunda
4: asun mana shi adin yari bai awala nunguba o hoksana ma
1: ai gade
2: korai fande kwai yare korai fande a girira kira ngar da dike ai
1: ai manum
2: zaun zun da mango da motoram da
1: jiro ci da heredike ai
2: ah
1: ndu zabjin
2: ah bala ma kwaya ni ne ma zamu
4: ah shi kam adan shas gramia ya bala fallin kare nyan jiro zerin fal zamu ya da fal zade zabcha le ne ba
2: yera a o ga ani mun gaji wara kana dai
1: ai ba kana zam ne uno
3: zam me ande ron
2: yon gala da a jiri ro ci da herre dike ay wona don gurdo ma no ayo wona ar kri ba manazo
1: yo ma kri ya manazo ay guldu
2: are jiri ro ga kri ri ci da herre ci dai wana shi don gurdo ma no wanzo ja a o jiri ro gala ci dai kamso na kamso
1: da nungun zanti ba
2: nungun zanti ba kuma ha don gurdo ne karaben
1: yo ar ta muturum zo
2: are
1: gala askin yana nyiro umar habib kasa da ummu karantu faraskram don indo kulawi assalamu alaikum wa alaikum salam nam
2: moro wadde kinya kinya
1: ba moro ushe kasaro
2: ndawro su kwana da kanurin boza
1: su kwana ndunyoro bojo
2: ah bula
1: kwana ngai samiro bakienda
2: ah ke ma
4: sha cingalen botin
2: abura ngi bara ya gurgo
4: sunya sita
1: zazura
3: shawar mana rufanti
1: ya ta babura man zabtu gullum ne
4: ngo sai mai hutu fanzana da
1: zabtu da ya
2: zabtuna
1: yawa nyuras kanya ba wanda zufushe kasaro nyuras kanya lokto ma gon ma faras kan do ga mi do ngo ande rok lokto de class wuri na assalamu alaikum wa alaikum salam
6: kuma ya na mugo za jire mana
1: ya na za jire bushe ka garo
6: yawa lale babu
1: na'am
6: ku kora imbe
1: na'am
6: ba mamad kamsulum
1: mamad kamsulum son du ganye ali baba gana be
6: yo dai ali baba gana ro
1: ndu ya gozu fuzuwa no
6: ah
1: ai zumanum
6: nyari
1: zumanum ndu ya gozu fuzu
3: ndiye ay gozu fuzu
1: ya
3: ari kwa kama ah ya ari golena aba
1: bulayi ma dero bulayi ne
3: gaji bokane
1: ro wani re
3: are
1: yowa aba bula mai zabsa
6: ah
1: aba bula ma zamni
4: kam mangun ma do shakka na ci taya gipsu ndiye ay gozu fuzu wona
1: ngaiwa
6: na fudda haya
1: ai ar kana ja lezi
3: amin
1: ras ko ja
6: amin
1: ya rabbi fasal lagle antila ngira ya ras ko ja ndiya ko zugu zaano aw zaada na wa zaai klan na chulo kana de che nimba kay assalamu alaikum
0: alaikum salam dawo kirewa
1: kirewa zule nduwe ndiye
0: bula amurga na mana yin gwen kimeri hu mana
1: bula amurga na ushe kachiro
0: dale uje
1: na'am
0: bula saram duklawe
1: duklaw ro gama
0: ade
1: eh
0: awla ci dai tarakna ro dukta mbe dai wuro sunduru kulciara ko aba bula mai
1: awoshi ma da
0: ah
1: ci tada kinairo ndubse
4: kari kari am ndubse ne yanzu re leja shakka saya ya re shaduje
1: awo shi ma da ayin bozen
4: no ah nonguye
1: nonguye
4: nozi
1: yo na ba
4: nonza nonguna sudu nonguye
1: ali ba magana ali ba magana
7: ah uri ayin ga yana awo shi ma nonguna ama sunzu haya sunzu nonguye
0: yo
1: bravo rezamne nai
0: ngide ngide
1: ngide
7: ngida fa
0: ngide ah ngide
1: yo fantina ko
7: ngida fa nyena
1: etraena yo fantina etraena ngida ko ngose ba modu ngose ka zedro nyera skrinjena bila modu goyi assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: naam
8: ngala umara be mugara gambore tsana walti
1: so ushe nya krinya
8: ngila da korai kwa fal gafsa ali bana kana gaji bar hakin jinya dan gafar ne miyai wono
1: dan gafar miyai
8: ai
1: manam
8: tomotorom zaman
1: tomotorom zaman ah
7: dan gafar miyai
1: shar no zi wono lokto ne ba zam ne konye
8: dangala da ya kwa dabba da makri da maruma da jiro danga kri
4: danga farjaye yo danga farnimi danga farnimi kan mun manajem kri da jiro danga farjaye nowa zaka kirin gamda
7: yauwa
4: au bring gamda
7: yauwa yo danga farnimi kan mun ya manajem
4: kri da jiro danga farjaye kri da jiro
7: danga farjaye ka kirin gamda nowa
1: are ma na min bashi suluna da yi qur'an karanto a da afusano botul ronyen doctor dede adezo ro class o da teda nya skrinya na ambin doctor alan proscrum dole isaraftana ababula mala ya mata ali baba gana gajuwa soro askrade tenase daji kuram done koroda roza zain dero teda nya skrinya na zon dede kata renur nin dero no zuin au bonu yai proscrum duro a koroda iken zol wa mana ya rigoto a sifur tulur super usku usku usku super super indi yak u lamba da wutike kala kiken korombe jiro lonoma ka maudro ronum ronum sumin super tulur super usku usku usku super super indi yak u zawal gultuna mallo ronum zumiya kafa kliwa sileima ma opariya proscrum droike taidanya ndiro askrin yana kasan ndoro ala kasan ndoro kasan sira ala talamde kanuriya hafsa taje susu sandi loktualan ko zafanwa abba bula mala ya mata ali baba gana gajibwa kuram doni gele gabsuna ma doni proscrum da fatulan bozanairo ndiya fujiranyin gabsuna ndiya suroni lewailan kirno.

kedo, oya bi si abar na yung koris kedo. Mahal na yung koris ke, wasore bi si abar na yung koris kadati.

0: akan tafi a wani cin masu gini kafin cin gulzin kai wuzuri a cin da shi ya san musulmin kurule za a wasu sake ba a gulzana da kuru kamcin ba gulzana ya jiren za a karun zama shi kuwa rita ga ana don shawarar kasu maga ido a cikin ba shi sanar gulzana ya yi ana za ku su tazina ya kawo kan madin shawarar rita da su cin da duwa mafanan kadu nda so masoriya wande kama za kutu zi kam shere china madi ya alhamdulillah kar a a rangi nira yikin ba gulzana madi wanda shi ruza ya san masu rajina irin angu ishin
1: amma jazara gile ya akai katin zankin dolin ni lefa naptin lefa idau jami edin sirin rarumin a wajin da ku jin nan
0: a wajin da ku jin amma a san duwun gumi a kure man shero kan motsa din na wallo na gargan sanu puro puro ro fa idan ka do kabla a abro tula man a wajin adu wazuna ko zuna ya kle wannan tuna ya an kuro da aisidin muslim ai wushe ya tantalan saduna da I said, no, Dana, going to get a good cinema. She said, I didn't have a doubt, Jamairo, guy. Come to me, I can bow. I can do this. What is your ring? You can bow with Zama, dear, when they choose. I was looking. Carl's glory to Dana, no, my come down and correction to come last day.
1: Told him.
0: Amin
1: a wadda ma a wadda ne shi fara scrum don ya zawalle adin ganza zinarun lefai da fondo lardaru ne brumsa de lambasde adi suka maudu gare gare kadda da rasun ne dawar zina lardaru ne brumsa de allah lamadun yanzu tare muskon bari min na ada wuzina ma adi kilalan nan dio ita ga sira karam assalamu alaikum
2: Assalamualaikum.
1: Nama najin dan andiabo.
2: Si A insyaallah ni Muhammad Nurul Nanti.
1: Gila masya Allah ya Aisyah tu. Gila.
2: Ah mudi alun selain aku ni berawal. Ah macam ambulai ya. Yang nomor macamnya Aisyah tu. Audi nanti. Wani nak tunggu lepas dia rasa. Amma duka ne an sai ma da ka zo shi sai ya fafa rogo din auke roito bi ka zo shi sai ya fata mara gaje sai a ci ne kam ka zo ne cikin kam ka zo shi dai auke wa ba fito a jazara da kina
1: yo gile kirmata na so first cream don ne zawon lemoduwa jiri gale gale ta na so kilalan mudun le fada fadoilan ita ga sin Allah a wularu ne nye traman bejuwa ta na so nye no tumin ba a aka ya taman lezina ishin kilata na smara lemodun zurtare da wasa na jami blaya obi awa fala indiya ngula tarin isu zahir zinye trama
2: a tawo da maran bai mauduwa kawo da program an gudu ne wala awara tsara sana au an dinga ni kurinci Ukraine ka dan dai am do ra ingalan dai ga sana ro wata da mu so da so sai sana mari kuku turu kin din kan ya ora in dai ran ya cikin bangai ro ba ni ndo a ce awo dine ne sai ya ta sana da mu so da na so sai sana kuma kele wannan ne na boron sai ya am su ma boroi malama su ba di gana da kan makon da turu ne mun kin jire run ya sai da dai kamdino tsana dama su alakan zai ma gade a waka da tirayi na tarayi masu wannan maudu ke kirarin zambeni wa masu rumo maudu da zau mara salari maudu su mara kura kada zai don kira abula ya sarai kira abula ya yi sai kada zai saya sarai da su dai kan kaso su na amma na wadu da kira wadu
1: kila zoro ta yi da ne yi askinin na aisha gwani muhammad ya bayyana nan ma ita ga kima ta na smara shi fara scrum don ya zo walli allan hatta zira don ya fanduma ma aubi na shadu ne yi asuni mido ne so fara scrum shi ma adela fata fara kunye asuni ma na adela tuma ngana karantu je so gabsina ye a wala don ya so fara scrum adela no zai ma isa fata zu sande asuzana so fara scrum don ya zo walli allan beji and yo kula data ro ita ga sa krine no so nzuru bayyana fantire shi ma an dia kurnozu au biya an dio kasa da sir a wado ne ngullata masu rinan dio class ne fati kurnoi assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: njuma na jinda an dia bo
3: bana masa shwari
1: ngila bana masa nya kurne
3: ah kai ma ka dure kam ni aya da na rama ma yo ye bana mare so dai kete galan ar kete bulaya real da kunya e kiji tolo no ma karaye ma bangur su ishe ya o kapure kana ta da zai tenshi karaye kwaye hai wadela bula tayar walta ai da amma har manya e kace da kiji tolo no ma ala da lewa sirdin tawacci
1: ngila yo maudu ade damin kirma shi first cream dun ya zawalle

0: lan awuladu ne ngullata ma nye sofra scrum ade lan asutum aw asunuma lambejuwa
1: a buronchanna kuma sai duka idan ma tsaka dawo kama kamar da limbado hatta kuma kasuro da min so ja soli sibira jete pa soli hatta waka ungawe a kya ita kiza ti bayana na so ja yin ne za ta fet bayana yo da ifa bali kairo lona proje mi kai problem ai maro te pare yo da kla kinden zari
0: Ari fara scrum ari tayi da zinan yon zura sudi na karata na so ndi fara do en jemida ade makurun zurtari do hazana ada na ptin le 500 yen
1: gana kiro tayi da sudi ha buronda muri kalama na sai mai sa tala so kata ngulata suro fly mar te min ba ayro a kam to de fa sai to ko fara scrum ari es koi a she suro fly man Akama Yasu Mazin Aula to Mazin Tangan Dita Duragana Yasudu.
0: Ngala Zoro. Taida ni askunena bana masa nye loktu mafandum andi o bena na magumguma hata nye awadu ni so for us kram shima adi lan zira fandima yungo botu lae gana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ngala nyakrinne.
2: Angala Umar abin gura gambore da kasar tara walti ke kalaro gana gana kin da shi na ta gwamnati inda na ta sai yar mara furun tsuru amma tara anan bero wallan ma kam lango tarana a wuzu ne sha tero da nya sai ba ku kire ne sha tarana yo da kin da gwamnati ne ku shi da zuri amma lo nya diri arna sai ya tsu sire a kaungawe ma diri are kan polan diri wala kan kan bi kadda tudin har kan fa kadda tarfina yo da mu onjin ma diri kamar Allah da ga dai kuma dai na ta suriya kuma ya diri sai sa san tsafta mu diri ya sai na kai da su ya dai fara sadiya
0: yo Umar Habib mana gwamnati ka aula waja gwamnati su di tin da gile kurun min na shala son bana muradi tin ya ta na sokir ma shi naftin lefai al gwamnati basgi mazu an dede da yanar masamman lefada manin al gwamnati o kwaltu baso mo jimbawo amdoni kirma muskon awaso jiri amuraso gare kapsina le awajira yin romuko sakya ni lefada tudin barumi la gwamnati bazu shigin ya ni lefada monzu tudin barumi di fara jami'an zartari do hasana yare
2: kai ka wuri mari sai da zu fantara ma shi gwamnati fandaro kwaltiya gwamnati fande shi ma gwamnati da duran amma kutum ba an mu kan hawa gullama da bana zambe karon zambe ya gura ta kuru zarra ya sare an dai tala da ayyo diri kam dingai kam da faranan be non mama gonan diri tero ne yemin au karami ne au sama da na falle nguro falle da mare bila falle da mare ade da je no lona da sama kuntiya saura ne lewa ku dinde kam follow ku duro mu yanzu ba
0: ngila Umar Habib tayi da ne yo askine na na lanya kan men jami gab suna da kolle so ndaga sanan karo amma sun yayi botu gab suna da ka gonin dumarum lele fule ada krene isha daji botun do su ada goye kwenin

0: ma sha Allah ngla zoro harami prince winde so tumangana pole ade ne ndia teida zu kurno zinarom kwa bato radio ndero kwa miya girtuno wayando mukondo ngono bono ne ndio kawrindo so ada palpalo gumgono kawdo ne loktu ndi ada isa halin zasu de ne ndia pajarna nenu tana so modu de ne kusro fraskam de ne zawalle allan krine na ma adishi maklan ndi farare ne yanzu sariyu da hazana ade makro jami bulayya nya ndi faranzan kundo ade bana jiriye de sijin na shanaptin ne fai kambata fandiyo burum sadi ya sami o manklan ne matin ma adam assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa alaikum salam da bro kliya
0: kliya wasalai nduma na jinda ande abon
1: barka Umar Alhaji Umar manai dajirila
0: ngila Umar Alhaji Umar tumangana first gram zole kirinna ma nga waso ye kurinya kollam ko zinro a wadin trauma iklalan
1: na ade ade go mar trakam bi an ja sanai a wonno indi kada shi ne nai dai amso de dai kuma futu che manano aka ide dai kamso de har ma biya kironza dai kada ke tarana rolo numa amangai udro rolo numa ukra ni ke buran kimba ma kam surana ya da nimba awa na tunira ya kam batu nan kalo kam surana mar wala na ma dai sai ada nyan kulturi dai aw shiri aw banna gina ba aw lamar ne kuma kutu chai am
0: ma kun min kun jodi su kini le pada tawassi ba ndi para jami me wa ade makuru nim ka kate din ganala awa falla india wajin da stulimba isin ya ga ya kurumin
1: a zo maro kambazi ne glazi ne gule nyaru ma to shiga ya kamso mangi kam ngai durgi ma kati da durwa ta arfidi ade de nyaru kati do karar wala no ma zo maro sashi ne awa hutu ya jazara gulu ne de ndu sunum karashim zai gare ade de dai kam surana maro wala har kati garo awon no wala ma awon ma bar wala ne kam ko na wasu ri chaga sa dai awla sada we awla lamur nyaran da te yedro gana duna sakin wala no ma zo maro Usman ne ya tunile da kambazi ne
0: amma ni duk lam lado wa kai duran nan kun donon bawo
1: ah na shawukla yin yedro ya na shawukla yin yedro ukla yin dikin yedro wa kai duban yin bawo
0: wani dalil lambe ya ndio gumgumi ma
1: ah biya do lima dalil ma biya baro ngai na sha kuma zuriya ima har
0: hello balenzu de kamzam tumagana kuretu ndia so bono na ndia kawarindo sa falfalo andio gumgu yuro tenas maro faraskram di marta waza wale ma adin aslamu alaikum
2: wa alaikum aslam
0: ndu manajin
2: malum gana mkofala manajin kura ndara sante
0: ngila malum gana kofala ndia bo
2: aa kofala ndia bo
0: ngila
2: kila nasha kila awe amdu no hita sari sana ikilala manami ngila dai ala kamande sai karon bar da himma sai ala kamande na tere
0: amin tumangina ngawo son first gram ade is the one night gaskiya arin ya kullum ko zin aula wani surorin traman beya
2: saboda maron gila maron gulle kuru wuri kuma dro suralan ga yake aula kwal indiya kikacen da yana yake kyara kana amma first gram da ade ga sotin nguna
0: ade ga ima monzu kladin ma bayanin ba fulan first gram don ni a surorin manan miyan be maron nam gumgumin son zuri share first gram zawalle basso leshima da katu a wado ne ndi faranzu tarido hazana ade ma jami bulaya da naptin lefai kambata kundo nan karo assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam du manajin hello
1: what did you do
0: tijani
1: kariya haji kariya
0: ngila zoro nya panin
1: wa na am sara ide wala
0: na
1: kira am guri sara ide wala
0: na ah sai ma da masho
1: yawa ai wani
0: kila tsanas maron difaranzan na telefai kan batunan karo futu gwamnati kata din za su ji na da mata na son maududo ne ku ya kalalin zandina loktur ba isa karin zinan ya nyandi fara jami bulai da sandi kara ida ne ma mauduwa kaddan gausun ita gaskiya na wani aula traman biya sura fara scrum dela and yo zahiro bayan nimi ma
1: a wodi ki sai biz nayo wuri a wukla inda mu jin ba alaro
0: ai din
1: samu ne lo
0: ngila zoro tumangana ba diwol zishma da kam zinaro harami kirin tunje son golok tunje de bora yuza karin zinam botu assalamu alaikum
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, duma na jin ka sarrata a lokacin da ba gina zina?
2: Ah, Ibrahim Umar a cikin gare gungun manajin.
0: Ngila Ibrahim ya kirinin.
2: Yawwa, a wurin kuma ya sulan faran mu an da yanzu tare wurin tun kai kana yi mana.
0: Na'am.
2: Yo, da yi na tuni lewa yi ma manyan na wolo na ma sai ka na rigon ya biya. Yawwa, don yi ma kamla ya shi ma sha da ya yi sakko lori da ya kirin. Ka kamuri rasu kon gafal gini. Kai adin ya tarawo ne amma tarawo na rawo lono ma har sai su ran din nan sana ka sun ga zarin kullum mun rawo shi fa zon tarin yin fitra la ya ka zo da yin aini ga kullu din na sai ala sai shi mu zuru ala wancan gurin yin
0: an je kula da ba ngila zo ngila sai da ne yo askrine na botu da ne Ibrahim Umar Allah ta mangana kasar rune first cream dai ada kullu yan son zun lokte halza sinadis kuk botu man dai so kanadi gono mafu ya nan dai bono kaudin da sa gungo na abin wati ya rono kulawa da ne first cream dai shi ma ada ne fandu bonuwa bonuwa done fandiye nan dio kaurin doso ada gumtin yin kuntin ni wannan da sai lokacin da puya fajaro
3: tarwan ka be sabun hota duri shi da rahil makka ham jigni le dan gona ham ba kur ta jiyo al khamis ya mahara hana babu yi jani da ha abu na shatta mina mina ga lai ta sallim ki ko ha kada gal hawa mahama mata ku tiya gir kilai fi tira
4: sarasan
3: oh boy asar sara al fadi kuran

gela zoro assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantu kurare ma uso gancoro preskam do hakwa adam gana kuyoro futu adata de suro preskam do hakwa alan nandiro hakwa doni adam gana wuzna kurare ma akwala fala india doni suro doctor ladran nanjeda e kal au doctor lalda radain she modun zago su da zandiji nakara karantu ku e modu do suro preskam hakwa adam gana gonye kure na ma de shima kala ayo doni jami kuna au kuna jami da ngao ngelza kanza Europe da tema shiro nasara na money laundering sai made kala nan dero mawdu wa kudi zandenyen karantu shi ayo da kultana ma har a bishowa kurade ma 14 kara kur 14 kame shi ayo shi maro aw kala ayo shi maden kala za surina misala ga dikapsna samaso andi aga da wolon ma suro first kam shi maden pal folo nan dero bayna to do ita ga tin da ji so ne ka do sura mo suro first kam kultana ma har ga en ro dalenye fele ada krenye shodo

0: ratambe shi grati awde ayo bashi money laundering ne awala do furti done fondo kunay e grane bi a kuna luman bi faida timin bi nalan godum yadum gnanime amma ainihin zikirtun zurrin ma ce tun zina batilan gain na lenin musalsala gamme lenin a washi ma da a ayoro gana min yo ada ce misal da na shi ma hutu da ya buru definition zu cina dai yo da shi futuwa tun zu dai akai a tun da kame kangantin zu burulan a yanzu ma bado a wa akai isuwa na yo da ya sai misal zu gultar misal zu fal hang ai gulima
1: gala ta magana bayana hazi ma da current note man dia ambeje kala shi bayan gultuna ma da clan abisara ne jawar clan ngo kur kala funa ra bayan no chinao
0: futu done au patolan gnana do isa ayo akaro gamende amount of una ambe done misali kam done si individual yang kal mana kam gay a company yang kal awa lambe puto lambe marad te lotu de awa say mar dimil ma yo futo a say ma shimad akay garoter say lan to di rolja yo day lezi si ayo si mar sukri a gay na kuna gay nyangla lan notu mi chedum do day doka notu bay dalilin aine akai iso wajin lotu au shimadu company zun kunta na misali a doka dane shi money laundry prevention and prohibition act 2022 dun gulena na sanzi kinment lan ne section 11 kila mandatory disclosure by financial institution and designated not by, by non-financial business and professions yo akai gozana da duri awa disclosure da marad tuna da ai disclosure da gulina awa shi ma da bayanne ke financial institution na misali banks and designated non financial business and professions awa designation non financial awa be non financial businesses duri nasha da ne misali am da ne kuna ina da ma duri ngai dinar laso awa dai daraja daraja ngai kuna chanza kuna kiloma akende ngai zairo kuna bangso bi financial student ndugu ya bango kuten sai done kirma the designated non financial business and profession kuru na shado ne chartered accountant so the tax collector so awa akende ndaso ndaso son awa dai disclosure mana awa bayin timara da tunan bai na shakko na laron ninja yo adu putuwan diro walja shi kuna shi ma da ya kirma gultin ma ade milenu o in case of individual in the case of an individual mana kam me ngai kam ngai ma milenu o we misal transaction dimin ma disclosure mara da tunan kurukin indi mezu body corporate misal na sha awa company aliyatar walja milenu ne o futu ala mbe tidina kuna akai be futu awate dina mbe waja yo disclosure mrad na yo dai disclosure dio bade kam masade kama au kutina ado sikin aha masade ayo dene money laundering ne ado kam masada wazi yo wa ade dai shima awo dene koro kini ni mide marate zara wakutu kurila
1: ngila zoro tamangana kurentu benanzada kurentine kurare ma a sare su a 2021 da beji ta ji karatu lokto har karkalin diolo ya mana da nan diyar furumya da nan diyar faras kam do ruptuya wone mare soro faras kam shimaden a bi kawle ro andro haturo diolo ya mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal diyo arasku sabur au bi sabur lar sabur fal u diyo indi sabur lar arasku diyo 081 49 18 14 60 Awi 090 15 42 09 64 Ada bonimia nya itarero so fas kam do reptimine nya andro a kawli mahaturo ngo kam lafal Assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam wala
1: janazo ndar do kliade
2: Alhamdulillah.
1: Ma'am Ahmed Bayfate. Ngela ma'am Bayfate, tumanga na mudun ya da gambaro.
2: Are de ti lati lo ba.
1: Naam, abi ko lemin.
2: Ah, to no so are ya de mutallo. Ah, ni din le ka su mala kura awla wolo no ma na la ambiya le nan shiro da yi. Ita no me aro asun da go on ko mi so. Wore ayo shi ma do le mi bu mi ro.
1: Ah, mut katar mana awo ben sanna beju ya kala. Shi misalo kasoma au bi awla kasoma wolo no ma kasoma din yayi shi register company wolo no ma putu home din a wanzu mamala da nera million miwa kwajin baro credit kultana biye kultana da so ku doni har million miwa da kon wolo no ma da isim dole sai dalil doni million miwa da kon sai bentia kuna da roden kultana
2: a da jiri ga kasuwa ga jiri misalo galo la so jiri awla so ai luma a balara dia la jiri karai la so yuyin jiri ku a kuma da miyo so mai sabkin bar wallo no man da ai ku roshi de murara mena da nin kala bayan
1: bayan tayin bai gudana disclosure din bai gudana
2: okay da ai are idan an zai ku cewa ku kiya an dai kam da Allah ka kallin jar wallo ma da nin kala bayan da nin maran zuro kala me
1: dai
2: ku galala
3: Gajima ido da wasu kiliya su dai.
1: Kiliya su dai dubdon yana yi.
3: A da ta main din su dai ya rasu din nawa.
1: Ha. Leni mina.
3: Da ta falka da ji. Ta falka da ji na dai.
1: Eh wa.
3: Angela a da ta falka da ji ne a wa cikin fasal kai da yake lokana ga lala. A kina fa ina har mara da idan ne buri buke wa ne da Allah.
1: Ajaba.
3: Angela alhamdulillah Angela Umar da jin gura gaba ya wace karatar da karatu.
1: Angela Umar.
3: Sunaye sai da zubayen su na fantuna a ciyawa bai yanzu na harbi a huta su da kake din da a kira ma ku ne jiri a sama da fadi sai a wa ngain ya huta a lau she mu ana du shuwa ko zai amma a wala ne fa da tinin da wana waya la duyar ne to na la mu kwani ruwan ma a wana ma a wala da na ko na la mota da gantu a wani alau su gani rasu ba
1: dai
3: na harin kula kidi ale na harin kula kidi ya dai awawa no ma na ta gannati yin kan na kan ga kida yin kan awu ku furda kam garu yin kan ni ne kan dai wana a kun wana zan din awala gana gona ma fa da tin no sun fala
1: a dai
3: yo dai na ta harin sa sun kamar ciwon guwa ma bawo na ta kida yin kan na kan ga kam garu rakka ta kun kan kida yin kan sama wa kuma ruwa din kuru sabon gare ke ku dinan da ba yaso a fito na buri din ke dana
1: amman da zuwa
3: wannan yawan mai dai na lani shi ya sare su ga ro ganaziya wana dai kuma wala kalkalbi din garu ya nya sare ga ro ganaziya a wala kalkalbi din sun wala kan motsa nan dai man kandinin ke garu ne ro kalari mera duso au kin dito a wala gana kandila ne ro kin tawda ja au suru din fannin ne ro kin bala nya su din bawo kun era duso ro kin tawo kullun ya sare din bawo awon yaro gannati ya salari naira dosi ofisilo sin ne kin tawo sadin ba awala kun dila an jero wallo no ma kuma ran saki kamar ga yin bari amma sandi ba
1: kuma marar done sandi ya ga ana lamar cima do askuna ya
3: a sandi ga ana kujiya salari wuro naira dosi yi min ne mu wanzin wa sau kun tawo da awala sandi ro ga ngo share a naira dubu me wata ne awon la ya sandi alaus magannati ne ya alaus alaus
1: salan
3: ya alaus ar sin wallo no ma da bana sun ne su da kende din dema wajin yaro wajin ba ku an kai mala ta yake mu an biya na an biya su mun gana kariya su ne
1: amin ya rabin gala Umar Habib Faskun yana lokacin za go zafar kam do rubtana kurare ma andiro kaulin za ba intro Claudio wa mana doni bon rubtu ma da shima sufur usku fal diyular fal usku fal diyo arask sufur go kamla assalamu alaikum
4: wa alaikum
1: wa alaikum salam
4: wa rahmatullahi taala wa barakatuh bale gajin daro da kalewa
1: daro kalewa de
4: ya sai Umar Alhaji Ahmad Marajin bazugum
1: gela zaura bazugum na ushe kan sharafa maulun da ya gama ta man da mbeji
4: maulun din ga gela ga ke fangi re da na lokacin da zuna
1: ah faraskamdu faraskamdu hakuwa nan gana maulun za ku dugo za choro kala ayo doni shi kuna da me ada ga wangel lum ne kanum goro faida te ma shuru na sarana money laundering sai beji alama na kuna la jiri gwamnati la nyiro awala contract ko tina do nye suru kuna de irin abin kuna da ma kala dan bonum cira shi ma da dimiya gon den awala halkala mai faida to so kuna la jiri aha ayi so ayo de kala na duro bayan haja
4: ari shi mana so zoro yarwa da zamdan Najeriya zamdan ma gartibar mai zura ala gaji pura talakman ar ma zura ai ai gwamnati nonu maro so sa o san ga ya control 39 zuwa cin wa kama ya nya control kuma cin sarin bawo kuna da Samuel da ga da karatai example nura yakin wai ga kuma ro gwamnati zulum control 39 ba kam na ma na bumuru ko ya da lawo 39 wala sai ne kuma wa nya ro kuna da samdu le ro na matuna ga yar garno guja wala le ne diyan bawo sau ga na sai no batu 3 gwamnati ya ne ma jin ani babala na kace ko le na fakot jowu ular ne ne ran gwamnati dirijin an ja so ni ba sai har zuftu da jowu ko le wala ta zo su ko le ai kuma wallahi kuma ro wai gwamnati zulum do wai kwatara cin ba sai ne katu kina man ga sai bawo ku wa tsara gwamnati nan da shi ma su ruwan nduma rafi banan zimbe ma su ta su yan kasu har su control kan control sai banan da ci
1: gara
4: jiro wal ma tirin ba wa shi mare
1: gai
4: ire kana sun du sa ku su ta liftina wanda gwamnati na ma an ma aure lir raban da suna malaka ji tun lokacin gwamnati ba ta a wata ni kuma rome tun lokacin gwamnati ba ta wo mai non wannan mambe kuma ro mai non wannan mambe
1: gala aba umar tawana ba wa bai ne da karar kara da ji sone ai doctor ando moskwa bin sawon da ji nalan
4: ya ri wa ngana wuraron ngala maro
1: gela askun ngana wuraron mo kana waye dur askun yana doctor ma gonon paris kam da botro da ji kuntu botro ne umar alhaji ahmad alan diwa mana da krab da nya qur'an alan paris kam doni hakko dai jarren duro kwashe ta magana paris kam ma dai suron awarun zane tana ma har gana yaro sare so a ton nan tuman dia mpg da jin gaima paris kam shi ma da bulin sarra im larafa chai dai mawa kuma mai alanda rubcho ma chai dai walte mawu dubul sarana ndiro ku dai tagar kiyan karantu su suka sadon engineer doni lokta dai konde sa hafsa andan da faksina rukura dai ma na ido lokun da gono andia first kam shima nan gabaro lokta da kalkalin ma alhaji gaji mai du first kam da wanke tagar kuko andan da sa lokun da fuya kalewan to sun yau.

0: da aureka apko ne duro ruptin
1: ayi da dan su da ina hauka na makana mu in Nigeria da yazo ganawa na sha Allah na ya na da ga na kasar da kan bayyai jini ji so so rukuna ne ga na zoro ka zuya amma da Allah sai ka nasar sai a ta ko zuna mai za ka nasar zaru yana biya insha Allah na atirna Nigeria da kulin su mandan dai qualify na ma sun ci
0: ngala ma wanda jiri sa angawa ya rowalzi dia takti rollo no ma qualification afcon ne ngawa yen ade kanala kazi suruna dia kaoso ndu kojin duro
1: ayo kazi suruna ma sa kozuna tullan a har point ne din magonye duena ya
0: ade ade
1: ade ade yawa sala shi na sha Allah Nigeria da kasa din da yana ta qualify da luye din ya sa kozuna ma dan Allah ya zo da kazi suruna ma suruna da yawa ya Allah ya tsira da suruna ma da Allah ya tsira da
0: farko amin ya rabbal alamin gila zoro Umar Habib Hunguro Gambore taji sanan da adalan ne bonum adema kuro benum da yimayen assalamu alaikum
2: assalamu alaikum bala
0: ajin wa alaikum salam dar do kliya ba
2: fantina
0: na'am ade fantin
2: yo gala dar do kliya
0: kliya sale alhamdulillah
2: najeriya dar do sai ya kliya da gulu
0: sai ya madagascar tanzania kuro gini bisawa
2: ar gana galowa dia ko sai ba sai
0: na'am halamaram ku nasara be na ba
2: insha Allah ala israiya halamaram ku nasara be
0: ngila zoro da zigiro askirina
2: na ala israiya ande ma kun folmi ro luya tro sit aw na cha sai dio yarin
0: na'am awo to da mulambi akala da la dore biyalar najeriya da ka sakam no tumbe ya da
2: Jamalar da abiya ritina da wala diri tukar duro wani malam
0: ne gini bi saudo no taida zai duri dakel bakt no zana kadambe dai suku
2: no zana kadambe wa no
0: na'am
2: dai kenan ki kwad magana la alama ne da kita
0: ade yono
2: jama'a ne kala tiye ne zro tim awlo na shi mari yeri don ti mari
0: ngala zoro da zan yiro askrin yana a bande taji a ba gudu su nguro si mariye nye doktor gonu bonum kuro adema nye benum da imen a kla kufu done larna teria kufu kun men indime qualification done taji goram gas kalar da
1: abor coach ay wolte kun indime reso
0: ngala zoro abor coach go kufu adone qualification up konne
1: a duk adema amma da wannan da annan jira gana zungucin da ini wato washi mazo amma da suna duk da yo dina ku ile normal ndar so bolno dana wollo ne amma sur romi na shema kama zuru sedina wani bolno zi na ndar da bolno zi of marba kam do itmame shimale zanya nongro tin amma win da tsara shima zango ngai ro sanan ga wero waltina kuma kutu bikerin manam na alaman kadayo ndar kop da sutura tin ko
0: shi suru dalillahi din beji kawai zum duriyowa shi suru dalillahi din beji
1: yani la wolo no ma last season de
0: ila
1: fu le cop du gobi da tin madina cop gobi ma bariya ta kawai zama inan ga makam shiro kawace zana ba ta suwa amma go ai shi ma ala lankara
0: sa
1: ara kuma yana go o me mai kuma da shi
0: sa ga waye da ndugoram dugozu
1: liverpool de awlo lawyer suna da nduma shi suna bai
0: ade da amma sa ga waye da premier ndugozu
1: premier da ndugozu man city na ndugozu
0: sai Liverpool furimia gono
1: sanga ko dra tuna gono
0: naam yo lokturin durin zuba
1: lokturin durin be yi amma ba isa ya shi ma sa hambar
0: la lokturin Arsenal le durin zuba be amma Arsenal duk kumin da da sadi loktu tudir
1: yo bang murina bolton a chaman yim sai sa ho lokur tina lupsa mari na kuma sala loktu kuma Allah ta mozu zo kuru zo kuma Real Madrid amma gila amma tambara na wata na awiya la ba bold man gutu su ni ma kama asuda na kuma mun sala su awiya la su ni ba fari ma na shi zo no dana ni gare le yoro ma awiya la su ni kala me su ko dana kai wani kam ga dai ga da lokti ga dai ga dai ga inda amma ro
0: ngila zoro da jinyiro askrin yana abor coach nguro usmante da jibonum kurade ma nye benum da yimayen assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ngila zoro umar habib nya krinyan
3: a yau na shaka na cillon gara wanda kya shi Arsenal da shi shiro cup haram magul zana amsai shi biya na wasu ndugozi isha amsai kwalza gozen ne au kadda shiro
0: gozan mu konzen furisin

0: yawwa ne a wakadda shiro guldana a washi gozu isha biya kan bai fat amsa samo
1: isha biya kan awal mero isin lasuro da darero isha kan indi mero au kan ya kamero
0: isha ya kama na sha duriyo ya futu bayan da mana shi salam bai kama shire ban fasi so a alas sanchan so ozil so obaniya so a duriya dole suwarin tasirorin bai masa
1: yau gozu
0: ya kun kama da yare so in gozana ma
1: ade
0: yo da duri yo da gishi ma goto bi awo da shi duri da jiro yo mai san bai kurkoji da zaura kasa da wannan malamin gono ina
1: amma suru da lillahi din bai da no tuso ya gulza ugo yi gulgo a wannan tuso ya gulza na dugul loko
0: a lawan da
1: kawo kada ce zana kira durelan kurukla karab ka yadin kunten
0: a na bunda ada ne ma kawo la duri ngala yo mai zuma da kana sarfan din kun sa la duri jiriyu ma man madare ke da salan kana sarfan din babu
1: ade
0: ade ala da sahabana su ringala kiranci ne
1: amin ya rabbal alamin angala zoro harami kirinto wanda kan jase nan diago zai faras karam done da kelle kirina karawun da rason mita fisko uskunu da walan assalamu alaikum
2: salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: uje kin shiro faras karam da kelle ron duma na jin da nan da yabo ne min
2: wanda ke lebon ko yi masa mai nan gura adam kolo kolo ai inda su diago nan cikin
1: angala zoro masa mai na adam kolo eh
2: Bolto gro masu ya. Ah, lardin ma garbe kamla ya zai ne wajen lardin kuma kana tsakiyar amma wannan kadaro.
1: Ade.
2: Sauro kanasar Najeriya da rara yana kurma. Ingilaro spiri soda sana za. Au kuma ba ai ma fayda ji mana kadaro karu din gidan ingilaro. Ta sa kuma na lan sa fayda zaki da da kai. Amma hakkin za kal kallo sai ra zai ba ma. A waya ila ala sai ban. amma hakkin da kalkallo sai ni alawun za su aula ma ya jiri ma zai na samma kalkallo to wani ma sai da za a waya ila ala sai
1: ngala zoro
2: ni ma ga waya
1: ngala zoro in yura screen yana da je lokto gonum an da bonum bayan numa yiman a masamai na adam kolo da ji harami karanto ko anaptun da ya sauya to su lokto ganar lenye isha da ji sanan da huyoro konyen

0: Kuruwa normal kuma kana zo nan karo kuma girma kol din nan ga ya shaji kol din nan
1: na'am
0: ya da kuwa Allah sha kol ya da re kuru a diri ande sa boron diran kol din nan tin ai dai ce sai na sai na da tin nan nan
1: ngila zoro da ji a to magana Umar Habib a adashima awdo ne yin bayan gima wani mare da ji karantu gade da ji boza asande kan za fa yin assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wa shekin shoro paraskaram da ke laron duma na jin daran an da abone min
0: da ne wa sheba ya ni Umar Abdulrahman manajin zawar gidan dande ne zawar kantama bai mu nike
1: ngila zoro Umar Abdulrahman nya kirin yan suru hawara ya ku koro ayi yana ma adilan
0: ukuru ina da hangani ne zina ne
1: na'am
0: kuma Real Madrid ke Jose Mourinho ko da ne
1: na'am
0: ko maro are mare kidda sandena dan ko ti ji Mourinho so arama na ji amma ji ko ne kurun da shi bure ne ne ne amma zo ma di zabin fenna ita Madrid da sandi do gombe to
1: na'am
0: da ku na ga da yango jore ne ko dole man sai ku kollona ma da ya kwa man sai ku ko kore da ko ci da do ne ko re da do ga na ku ci yayi ko sai ku aka an ko ne
1: ndu saudiya sande kuro min
0: kuro ka ce ma a kuro ka ce ma man sai yari en ga maraska na ku da ramada
1: na'am
0: en ga maraska ko ci ce sai dinar
1: na'am shi sande na wa la
0: a shi ra su ga din kin da
1: na'am
0: a zabi alansar maji ke kullana maji so ya shi rasu rojin

0: Ngalara mikro ntwe tina intam tado nefle adi yugunare mikro ntuso wende kesene ndi agwazi Nrasuni nandiro faram nele faalande niyana itagatke Trofara skram nele faalande ala asmaro klaka suwane karuriti lanzien Nashadu kishana adegi waza mjinnin Ukambo suru kurene ndikate ya ilaima adu grinda kaltien Ajikalka lukta ala lita ibana yungu bewa wazani Trofara skram adi yankatabdo ne kishana yugwaza ya sandin Daji lita brusan shi kaswado ne karuriti luktu Kishana su adu jengro kwalza ya aishi kaswa shimaruku adema isikuteda zaka shema da zauratuwa da
1: assalamu alaikum karantun da usu to sir lockdown shi onjini kamusa ya da hawan jin su rai guda kanure ne da shiro kama Madrid da usuro waje da yi kamu da a usuro bi gulden mare lokto daga da India kwalza da yi nan da yi ngam zambe ngam shema da ko zalamana nan ngam da mian fidion salimian fidion siya da filara da yi ade nguso wajin modu suro de deg gold doctor kan taf indi kap camilo sutare an kalafuna na ga den gallara na ndai ro ma da kamar din da shiro wala kama da kama rokin zambe zo yi suna shiro gold dai a washi ma da aka yi outin
0: ko futu suro olide flez na da kasuwa karuri sai suro kishana so dai da zo ngusa na yon ya kuro min suka adaidin
1: a awul kwasa shin da ko mayin nguro wanda da dilala suka da lambe suro din wajin ma dai ilwajin masu wadin aw sukan suru bayinan dan nguro ta da balanjin dis aw kana da banzaina da yana ana yana da yana gulan da am africa da film film africa da sai aw shi marin gusuro sai am jin taida zan okani ndi me da yi kalburon aushan kwasa kantiran me buron bi kawai su suru da son dinno aushan kwasa do yi shude diabetes gulan aw buron shilan bi aw suru falin zai yallan zai aw kam zukural buron aw sai sai zamzana da aka ro wani me a yin man gusuro ngawa aden kun isu kamulus biro walja awo sinadari timan bai sinadari isu fafaltin sinadari da fafaltin su kai da turmina kai da shi kuma problem hawan jini da isu rosa ta da zai duka mu ayin ta da indi indi kamo an soro lare sanda findin ci da awo kamo lare sanda dion samin aro no miya da sai ma da sai ma da suka sai yango do sai awaljin
0: ngo futu kula shi please na dai jaza ba tobi audo adu kishano tajruwa sudin sana loktu dones dilan kasuwa karo dai adu be sana da futu yin
1: shi yanayin da numzawunzu awu kausun da numzawunzu awun jikin da ba da yanga idin duwan kamudro hawan jini gulmina ma arma da sudin ba don non ma hawan jini kula ma suro bai ma da mai awdo ya sha surin ma da futu gulmina ya dai awdo ya sha surin ma da kwami yayi nduma ada shoro no zai amma da dalila kuma an yi rugul lukuna alama na kam safin di sitin aw safi da wa kozna isi de giro waljia abron isi akari isi sha zamjin aw bur roman kurendin diri kwasa kuma kalam zai kwasa bangno gulduna ma da aw sha zamzuna da yake kai dai awo shi ma da isi sha sitin
0: glare mikrun tuso wey tumai tam tam do bay na chi no tumai ada gonu ya karaw har mikrun tuso ndi kin je sene ndi agozi first scrum na lifa lande ne ndiro dawr nyana itagat kiyan da rasonin da jika o first scrum da gonye kunye no tuso loktu ganairo lenyen

0: gla harami kruntu so wait main tamtam dune file adi ogon waro harami kruntu so daji wende kan justin and diago zain for criminal file and then and local collector alan jorge ita gat kuko adi man and local collector alan diol waya manai da from gen and dia and dia bonu and diro kauli chundo so ita gumgui kala modu so for scrum done in le file and dia alan zandin yenen daji futu adata ide diol ndedo from gata kura de mas free uskufal Dio lar fal usku fal dio arak sufri albi sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio kalkalok to alan and dia bonu and ro kawli chundua ita gumgui kala modu sro freskrom adian zandin yena dien assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: nda watu kle andu manajin
1: muhammad chitibli manajin bypass
0: ngla chitibli mi bypass yenya krinyen
1: I don't know. Fasadi kalan kuma bayantana da shi sai da zo na shaya kishana da so irin yana lare har ai kul suri maro no tin ba so lare gana haro kamso ala so ya suri da kuru ya so ba so ru na shaya kai so dai yana lasan dia ci su ya sai da zo marasa na so hangal da kokon te kalan san dia kala fa ta aula ro da sirana la so san diro kudun ya la so haro za wala kijilan gana tana da siyasa ta tuso a da shi sai da
0: adi
1: ba don ji da don da ya sace da ala ne da fa ya lande ya an duriya da ya kama so ala kaman da ya sulu ala da ya sulu
0: amin ya rabbi askur yana muhammad titiblin mi bypass sir lokto ngonum an dia botro da jihar mikrun tuso ne kan justin and dia gozi na rasoni na ndiro far scrum na lefa ya lai da wurin ya ita gat kuko da ji kalkalok to allan an ja bono an jiro kauli chundo ya ita gam gono kura da ma diol ne da furum gata diol ya futu ada ta ide sufri usku fal diol lar fal usku fal diol arak sufri au bi sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol futu lita an jiro bayan su na ide ta na sumaro shi kasuwa karori ce adu kishana so hangal gina zaya sanduna so kaswa shi ma adu kirmu done dikace ya ce wallahi wajin ma loktu kin zambe ma ado kishana so a girze suna ide kuru kan boso futu a kulashi dai andro flez na ide kishana so kaswa shi ma da November so a clan zunoti inde suku ade sai isu sandiro tajirwaro walzuna waljado suna kuru ade ma wait my in kishana so e katappa goza kalkalok to allan le za san de ngal done ada ta ma kaswa ada asute ma adusad a washi ma ada no za kuru ade ma da ten kalzain ka wasan diro isu tajirwa soro waljindo harami kruntu so dioldo and dia fondui de waltike nana kya sufri uskufal diolar fal usku fal dio arak sufri assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ajol du fantimba wait main mashol network ya rol jindaji loktu fantimia waltine andia jeremy kla mita fiskus kunu da uwan waltike diol doni andia fundui dana na kya sufri uskufal diol lar fal uskufal diol arak sufri au bi sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum. Salam da kullu. Da
0: tukliya ndu mana jin. Waya ni ngore
2: na ambore. Ngla ya mina nya krinyen. Sama ngai kuma kawan jin di kamu je de ne da ngai da isi la la je de ni kawan jin ya ma ngai sama fella a a je de ne da ngai de da rige di.
0: A futu lita andro bayan su duna ide shi kasuwa shi ma adu sama sofal amma kuro loktu done kishana kasuwa shi adu shilan bero lono ma sa de gero alja da ten na lita ro gumtuna ma sandu su bayan zana su ro freskrom adien
2: ah
0: wait mai na na su freskrom ade waltum krunni min no sa ya kalkalin da ji harami kruntu so Waltike diol done and dia fondui de nana kya sufri uskufal diolar fal uskufal diol arak sufri au bi sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol Kalkal Lokto Alan and Jabonu and Jiro Kauli Chundra ita gumgo ikla maudu suro fara scrum adin zandin yana je. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Da atukule andu manajin.
1: Ya te.
0: Du manajin dan and Jabo. Ba diol num kam zuna daji. Kalkal Lokto Alan botu kuruntuwe da adedere ramo isu. So andiro li. Yori doni andiro li tai hazinda kurinyan. Ade madaru da jiro leta an jiro bayancin zai hazuna club boto don ne kisha na so yasu din futu sa da sande kasuwa don ne karurute lokto sande da gairo wal zaya a da kalzanin da ji lokto allan bayanci not mai da krinyen
3: ah ku da aura o kullukin bema shi kamu da gai lezu leta ro lezu shan gal do shiro antina kal gulden ma da futu gulun na dai awa za wallaka dalan awangu ita kalzin na shi maduro lenimi na waljia lenimi ya katapaka la kakilabaro nilo liitairo baro liitairo zila ni amidia tine mochis kenedia kulumo kalakala kasalisabta zidia aiso sambaso dido nyiki ya doi katini min uwa au tini min kurada isim kalum yadim maudim matna mama chakilari au video au video ntidon au video ndiro nyakile wala yin saade ayinadoi isi surodon kazik tudoi nilo kudu aa buna nyaso wandi aa tarila loktu ndusu ya isa tarali tambin roba suluin au takin dautulura isi tambin awa isu wadu deso nari ita blenimi no ulo numa isa awishima adi itakitin ama litiba ndedi isi day andiro ila kadasu ila asude yari ya isa anoskunda shayen taradi ya isa anoskunda shayen au yari tinzin bula kamga datro wazi kushitana surodi edi surodun baro wali surodun nuna di maika uka yari endo tumano zi nama yari aka ikamda wano ma awan bilino shacho ndi kawashima rino jimba ama nali ita ro leni mdirtum letri walahi awka dafulu jin kofara ki wohine kama sudro damas leza ngal nda sadi isa klewa sileyin ala sasa day ala alaksitka awa wata shira zaksi nama awa imlan gulumi kama sudu gulumi ya ha gulam gulam nanga usama nda kamzu kuja gultum dufayda ni ama kun gulinyen bari gulinyen kuja gulinyen da kamso dai gold fayda.

0: gila zoro harami kurentun deso ande nanda kanges dego zin daraswan kurenu ingla mita fiskus kunu da uwa felanzu FM paraskram de tamtama paraskram da balbal chitu buli nuye maududa nanda rokaladin zande nyende nashado awo zaman ne zaman masha sudu warak dudi nandupte de dual fandero chitu buli nusoy sawarzay na kashoro kuru ade ma buladin au lardirin na itraina kara chitu buli miladin no zay yow au no zana radio wada hutiro salin no zay yow awon dugari gabsuna allo na dero faraskram da do yin ay tagat kiyen da jilen ye play ni tamtama play don na dai sudan na lan sumonde sa gabbera da ji kuwa ku sota de don idiyor wa mana yan dero bayan na sidin umar waziri tumaidin na shin jin zumzum wufsuna da ji ande yin jin zumzum wena nan de play da kurnuwa jin zumzum mu muwa do tawadun de sa ba amma son nay naptun do sa ya sa yo dere da jiramin andiro bayan na sidin au dere da jiramin zandi washa de na so beji ngo futu washa de na
1: yo daji ngo dare da jiramin botu diri dibin citibiri nuro wande sande loktu zabana zai na sharo worok dudi na dubte de nafsa loktu zabana zai ngo data la bana zai kawola bana zai sande fandi so ndai ba amma nafsa yakin na kuruta daro awala sari no wallo no ma na sharo fandi ro waljin sai ro nzira ro waljin no
2: akai botu de so ro dikin de shi ma wayan za roza na sori na rin waya do mi a men kun na mo control wata waja data do india ya ka chatin awde sero gullinde shawariro botu de sero dikin du wayan za adil man mo konzal liman mo konzal dan angal gina ma ma ay so ba online no walz na de suka botu ne rodikin da ay magade gi waya ando so de kuma shi mazar ndo awan bi online ka dale zan amma ni kala ikum research dimin kaladin ma te da zo fandi fandi me
1: gila yo le na sha ro kuma awo fandi en zadin citibiri nuro nziraro waljin wa
2: nziraro te da zo waljin kuma ngo citibirin mi do du yet ya ku fandi kana ay awo gana gi na la
1: ade
2: yawa kai
1: yo kuma juri futu citibiri me kana fandi ma aka yede sai ya tartib kana mun za jaro wallo no ma kawo kuma futu bon ma aka yede so ndai wa
2: ade a course na maso ndan
1: masha Allah
2: okay ngiyo le ko na maso
1: ndo a ka futu broken awon men bayendo au kindi men andiro bayendo di maru na sha do kasunun me rannum dinaro talami no ma am kuru ma sha viewers in not na maru adudu da bejile ja monetizing za sari ngulma yo le misal la imi na kare kasu yeri jiri ye dei gina zaya sande gana sande ya lortu ba designo
2: akai misal ma ay magade gi go dan misal kampolin ike manga autos motos le dinare moto atallajin amma awodu biskero collection aroyu no dia million kala dia awadin ga dia ngai dia da amso ha ni sha million ar ma wa ngai robojin aw ajepin be surod yewa yo de aw ajepin bi akam de da zu surin ar ma ha da zu surin
1: yo aw
2: ga million fi ar ma wa suri ro de goz na manajin da zu surin
1: A wado yin ginamin duk shi duma mana do yin dimin da hangal gamma na da grizino tsidu
2: grizino dimin misal don ko pencil do biya talla ni min ye ngo pencil ari shilan rodi mi aka kadilan kawo zana ni ya kawo rodi a waljin a sha zoli wa inda da andriki a wasu din da da zu video no so ni yano zai pencil din da talla ni min
1: gila he are dai wati ni andiro da ganalan nana ne titubuli nuru sai abo ne hangal da na za do i7 de look to za banna zai clad de selero
2: a wado yi sero gullin da shi ma wato wanda waya hoto fiye gunga da waya mukondo ya da liman waya mukondo ya da zar waya mukondo ya da shi mara yi wanda bana jin waya kawai ruwa ni ma waya dimin chatin dimin da shigi faidan zo au ka tambe suro wayan lejin kai kurma suro waya da liman manum sai an noni min
1: suro yol waya manan ma sai asunu mi au adoyin dimia ni ro faidajin na
2: sanan ni ro faidajin ai so kuma AI is na ChatGPT is na business idea ni ro ChatGPT kore mi ni ro chin content idea ni ro chin concept din yin shi nafsu manyo script da content da maro wajin ai zombi
0: ngila zoro umar waziri daji alaman zuri futu bayan da dima din citibirin nusai sumo karo yala nya kirin zanaro daji na allan nya gana nyuro gana batalla ya ye lenum jim zumzum jire wo momin harami kirin tinde so and ma zandero wa umar waziri citibirin nuro shi warak dudina dubse sha kuma dual wire mana mar rannum shefan diro sha sawanna min dai andir bayan nasunna awakara so nasu bayan so andir sunna sanan dai broken awol ne ba boroche na sanan dai kin dimi arami kin dunde sonaptun do saya sayo gafule ne kirin ye shanai nan diro botu sura gonye gonye kliyan da ka

0: gila zoro harami kirin tunde so tuma idin na plane de temtem mantalam afuna yala nan de sumon do so gambaro da jinala nan diro botun do so isana do isbolte sawarte isena butun nan diro broy hurma kana ile sana de broken awol me citibulimi umar wazire andiro bayanda sidina tuma idin na sumo karwelan kirin tuna ta na so citibulinu nan di baso paraskaran ma dawta na ita gasin darason ne dina waras waja maudu bulin sar tay duro uzuna ma nan diro dawarta na ita gasin dajin naptun do so ya sayo dior waya mana do ande afan duin do shima kuri usku pal diolar pal usku pal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diol waya mana dio purum gatanya ande bonum botum kararo wolona kasar no miya jemi kadambe to naso na shado aw citubuli no ade na kuro ade ma pandia na sharo te na ade citubuli mi du kada sande sura paraskaram de do rupta ya sarana ro tamande so ambeji daji bonum botum kararo wolona nye kasarnam andero bayenda yimya au bayendo jemido yimya daji jemi gari kapsna iso nda soro foras karam de ro ruptaino daji kamaro diol waya manande pur ngata go botu bro kan awol me ma gana assalamu alaikum
1: alaikum salam dagan darke
0: nda fatu kliwa
1: kliwa sala alhamdulillah
0: ndu manajin
1: muhammad bukar manajin alhamdulillah
0: Muhammad Bukar Mamuri wushe kin shoro.
1: Yo wala la se fura kra mon trinya na.
0: Ngila masha Allah. Nam abi ande gul zamin.
1: Ta man na no ku fura kuduma de mara da sama ko fa yana dai.
0: Nam. Muhammad nya fa timba da atlala e kamaro. Di wol waya mana men ma ba kamtina da ji tuma idin na mamurin shi na sharo zundo mundo MTN na zen na dinga na mashon be au na sha yarwa idin na be jiro kwalji na asala alai kamar au gulluma da fanti ba di wol waya mana me de kamtina assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndu mana jin
2: ba san Umar Adib kura gambore a wajin karafta da dokarantu
0: e gulla wishe kin shoro
2: Angala tawanaso a chuna yi ba Umar waziri ro wushe wushe gulana tai na za anar kalan da fazana ne cittu bilin ne
0: ingala masha Allah
2: ande so ya sano ya ande biya waya Allah ya ro ne na awala biya a suradin biya ga TikTok la wani Facebook awala sirri ya mano ya ande biya ro ne na awa suran hero su yin matila da boyan tuna a tayo shi har suran a done sirri ya har duyar ya kuma so wanda da shi shar ka su kuraya
0: hari Ari bino kazu kurai wa kozuna.
2: Kuro mawe ne agun zurai.
0: Mawe ngawe kozuna dinu.
2: Yon da fa ne a ku saman kasula jima man duyeri a kanyoro so yin baro suro mawe nyoro kurare. Te da za wa da stresha sarna ba. Amma kuro bayan kuro la jiro dim suro da nyoro jawo cina are. A buru hawaye ne a washi ma lo gamiya. Kanaji suna are te da za a kurarin taburo zo bozuna.
0: Ade.
2: Ya afi a wannan surura ga amkan da jin ba ma nan ba sha
0: na dai a wadi herra so kanadi mura da zina
2: wallahi kai da zuma dai wa na surura dimine ne man kamla wa na ma awalani ro sandi ya gune kamla nya lanna ya lanjin sorte ya nya zorjin
0: na dai lauta
2: wa wannan sirri dimin din awa social media sam umma da awala kamla nya zazzakin kamla nya lanjin ka afi a waka da surura lejin amma sai kanadi gune
0: ya lauta dai
2: na Allah ka nasar da bumin kanadi ba da ka nasar bumba
0: na dai
2: era kurdurin da kuma da awasa ya bokin da kuma raduya bi waja data naira dufan dunja ce su wayara saka a ngai jiri kuma shi jam dona shi jiri bolle gultin ma har kaman za kulta ya ne tim ganin waye gwanin waye gongo za shi ma sanin finna fana baksar ya shahada sirai gai a wanda ka sun da sanin da mahangal da dukkan waya din
0: sai
2: suka au sirai ya waya din da shi ma da tragiya waya naira duyar din tuna duyar ya ka yi muru wani masu failan zuno ne mi ne na mara hasar
0: Ade la buta.
2: Yes, sai a buta bayan tana ala kuma karin krinyo gonyo fada tau. Duwan andi ya millionaire walla ya maulan duyar ya kafani na da salan dawo. Gala da ala bana so
0: wa
2: wa kurun dona wallahi gala kiran ci ne.
0: Gala dai da yaras grena lok du goru bali ya lok tu Allah botro wale ma dio lo warok du dina dubje ya da sha fandila sha do fandiro sawal tun tije bari miso sadin ma da kama ro try na kara ci tuni nulari futiro no ada. Umar wazire bayan kada sunna shida misal ma da rocina. Shiriba gari umaro wazina Allo salamu alaikum Naam dumana jin Nya pantim baba diyo wa mwana mien makamdu na ngopa ligana Salamu alaikum
3: Wa alaikum salam kwa hivyo nushiri
0: Da pato kiliwa
3: Ya sune ya wajibon.
0: Ndu manajin?
3: Si Aisha Gwani Muhammad Murali Mante.
0: Aisha Gwani Muhammad Wushe Kinshoro.
3: Hello Wushe.
0: Aisha Gwani Muhammad Ayandero Kudum.
3: Alhamdulillah for us from some tilo tilo ragakuna bulbul de ci tubuli ne bayan kam da sunna mare ci tubuli ne kur'a wa ci tubuli ne ala ya tala bayan ci to
0: lauta
3: a zaman ne kuma gullu mai den
0: a zaman ne zaman zuri insha
3: saboda maron gaiduma a ci to da mamu ko ci tubuli ne kishana tara ci tubuli ne kan bota kuma mu kon zari ta kul mana kura kura ri me dai suka ashishin ma kaso fai dan
0: san kaso kura musgo min gonu mami gonu ma pomu min lagul ginno
3: awa me suka jini fras from are sanin da am ci ka bili mi ulano sai ma dai kuma bayan Allah asu to ton di mari
0: ade lauta
3: sanya ma au zarru ma kura mu ko min be ro zarni bada kaso dikin ci da ganyen nan wa auta ta ta ce don go sanya kura ma mu ko min zar kura ma be
0: lauta ade
3: dawal da sandi salam sai na la shak lai a wala gonin kullum gana ma da ta ambasar ma ta ci arsul do ya zo don go kuna kun dai ma kun sana da zo do ci bulin min da ta sai da ni ki ta na ma zawal shi ma langa wala kwalti
0: na dai lawo ta ci bulin rugul ta ki sha na ma be ya samma dan be la lak la ya ku zo la ai gule noi samma ne be ya
3: sai da zuma kumar kishana har kurba san kumar sai jiri a wala sha kun zuna falla in ja tsari mare zan na kuma ne ro ni hata ku na shi ma ne talla talla zan fito kuma no kumare a waje ku fito da zuna ne dai
0: ade
3: a dai sai in sama falla in ja kishana falla in ja tsari umar nan gona ne
0: are ne wanda na fito kuma bayando shi umar waziri shi tada na citi bulin min ma gullen tada na iduno bakonna fito bayanda sunna da ne jiri tartib da duluda da gam wallo na au gamin wallo na ranum ne dai kawam kuzu kuro fanni min
3: sawo duro fanni min dai kana riya jiriya da kana di gulzun ne dai dai jire to wallo mun bero ban kullun ya da dai
0: brokin awani bayan ma kana di mar wallo min sunan
3: dai wona dai jire kullun ya awanu wa insha Allah to ndin
0: kila masha Allah
3: kana
0: su kullun ne ba sun ga dai dai dai yura skrela loktu ngon wanda loktu Allah botro harami kurintu inde so fule inde meji tamtam ngawo fule inde ar kirinye shine dai jinan di robotu ndo so da gonye konyen kliwan ande kurun sano

0: sedia missing dia kuro sedia awshima temu zayen baro njiren gresa en komintun se gerizmiya wala sa en fatula en kalakliya wala sa ya ma angelen gerzana
1: ade
0: danye bari awshima account ya kisi dia wotum account mar bara ni
1: ade
0: bara ne ma chekidu rumin wotum awshir mani na wotum gede shede rumar awa wotum rumin a ari en kuna kuna awshima ne kuna hunde de ngu ya amma da awshima horo da itinde kam dun ya awshima da kidiya sirana yakina roga ko de zilipu kalan samma sapi Adi yakina ra sada usina tajiru andri tiyara andri da pandi dira kuna ne saboda da yar magulu ga kiran shi
1: ngila ta dan yura sai na loktu gonum andi ya loktu wala mboturo to bayrin na chitubuli ne shawari ma qur'ani ma awado kibaro andiro nana ma suro proskrim di Allah sumo karwe lan kirin zana ro qur'ani ma futu gulma idei aw arima de nashado shi kuma kriado ngayya din taida zu awr danon wazna nada din gana faida nu so kan bai amma sonna kuma duro nada ma taida nye tanaso na shado yala gidi lardure sonna da kuma notu da kuro asutu da babari zana aw arma da kandoro tada do kuma aw citibuli media gullen umar waziri do yandero bayendo sonna da ma kubu kajiri adama ro shado za credo kano yaron len aw ada samun gama jamila falla india ro credo zondu for proskom de tunyo assalamu alaikum
2: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh umar ajum goro gambore tsari wanti ko tama kallah yo ka kishana la
1: nam
2: a konga ma ka din ya wono yo na shadow ne ga jiri suro tawna tarin ga ka ya ko ne na tarne din guto kamo angu suro rokin suro din don konga rokin ba
1: ye
2: ta ka awla ga min ma suro nan biskin dan kwalin la
1: ne ma ni ma lalle ba ni ya shi di mai a contents na din shi kuma kayan zala ya zan biske la farza din ma shi di ma adado adini au adado kanure da leziro wallo no ma shi ma content do amse a wallo rudo hangal jami'a da girnum kudum loru shi ma viewers zo viewing sai so na ma shilan modernizing shi ma are wono de sai an ya kwa Allah na kuma la sai ma rumin azla le kamar dia wala a shigi so
2: wazan tirane kanure de kamaran ga rumin a kulli a san ga gaddan ba ke la ajab bala tiro gana zana dia ngai
1: ke fara nan ne zalaka filin na ga shirma sai rai kenan ah fani mi a content hangal kama na do girziya amso dai nafsa lorza ne futu loru do amso sai ni shi mai viewers do sai na fani mi a sire do na nya guza do na sha do kawo do nyiro kalaksa yin na fani mi a
2: ngila da an dia kamun kun da le ruya ga na a zoro a wannan da na hangal ga na zadiya
1: Ari gulum dai musko daran nalle da zai ga dai nalle dai ya hangalun naro girdin sare girnum dai rumin
2: nalle re shi tirin na wallo na zoro konga to hangalun naro wallo da laikin farin Allah kan bozo konga na nan so wallahi na
1: yo
2: na sai kire da mara ce kire da sai ya da mawa kala rogo jimbe kira kiran tene
1: gila bit dai ya yura skre la lok tu gorba dia lok tu wala boturo assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum salam bazan dadu
1: nda bato kiriwa
2: kina zale guro salakin kara ko ne to bi wano
1: ne dog da are mare yo waldun bai zuma mamai bukar
2: ah muhammad bukar yar dalawa
1: mamuri yo yo dinar gana dalawa are
2: ah modu ngala mara lai godana lejin kamara kila
1: masha Allah
2: yo awa ndi aw kamso asin ngere kamso awi kin de ngaso Martin no za a biya shi a wajen yi rukun gana kudu da mamura ta huma a hangar kamsa ya girgin da shi mamura ta zan da ni kira ga ni amiran kuma zan yar gwani ne kamsa insha Allah war zai ma a dai dai
1: ade ma shi ma shi kuma citibuli mido Umar waziri ma arma a guzina da aure jami so ita za zaman girza hangar za ya kinza na do isu nafsa da lorza ne na do ikimino ro
2: yo kuru mana la sai ya mura ta ci a wuri da angal jama'a da girzu sai da za a wuzai ma zero kamfe wutu sudin kunga nya ga ya sudin a la subscribe to like for a time a biya bari ni ka suji ma
1: are lauta
2: yo kuma aro amjiri kuma dinala kun ina da nan karo bin sai bo mana account ma ka da sai hal zakalan zairon dai iri an bolle are bolle huma huma dinala kunga mangu wa jiri ala Messi so Ronaldo so kama so are
1: are sero kam
2: biya photo fullare
1: Zero kam ko so ni no bare.
2: Kaman photo fallan har go da first time sariya. Facebook lan photo folle first time dire. Zero dola I don't know million tulur karanga zero so din.
1: Ade yono ye.
2: Folle photo folle ya wadi abla ka da so mana la mana dana so gulle. Ai ma gulle zero photo su kiyaye. Dola I don't million tulur so din. Dola million tulur din. Dola folle mai wazina mara for scrum dollar naira duun yeri akin sirion so mara na duna da mara
1: are bai timbol kura lodi Nigeria Central Bank of Nigeria so tuluna na
2: ah okay
1: bani mi ayo shi kuma waziri Umar waziri ni mai mawun gawe ko nan man dollar yer indi so nan sana bani mi dollar yer indi kawo lodi Nigeria ro so duna naira du yer ya kawo da lasina bani mi
2: yo akai dama awa yo amla da kuru awlan dai sorin jiri alama karu bai re kamla jiri kanga manguwa fosin sidiya lakin so ndin awla soriya furza yesu kamdela ne da furumzan jiri share are kuma am sai kanadi gotu mura ta zina sana da kanadi gonin suka am da magarnin
1: lauta
2: amla ro sai ji anya urane ne ma lerin suka mala gwara so fosin kamla ya tunna lagone so arji dai amma mu wanjin jiri suka amlan kanina dai foto kamera ma yikin shazor nan baro alama su mangre je
1: ade
2: kida a wasirin da arji na ma dai ko arji har kan mun dai shiran ka su jim droge kara dai dinaro yikin gedo an sai sorin sorin do dai jama ko dinan ne ko na ko dinan waje
1: glade
2: askrina na horo kam na mari
1: gla ma sha Allah ba te dai askrina Muhammad Bukar Awala Faldano Surorin Gulma She Maudu Gumze Rawaljin Amlaso Ina Shado Su Kamalan Faida Ta Sandele Zanadu From To Sode She Maudu Gumze Amason Nai Na Shadin Rannum Nye Awala Falla India So Dimin Allah Ndare Da Jiran Faras Kalam De Tam Tamaro Kachi Arami Kuruntu India So Susawa Inchile Wabana Zanide Faras Kalam Da Itagatu Kanaro Tano So Wuklai Nandiyo Faras Kalam Da Do Inye Itagatu Kanaro Kuru Kuso Tonde Do Inye Umar Waziri Andir Dior Waya Mana Ilan bayan na kamin losin narin da jin daci tubulin nusa wanda dunoro muskofiu nan muyi muskon doman zardo mai